Usan ko ra sa kawit jaw ka ang mitsesing mitansing Philippines at Dria at pag naman ako'y magtuwa ko'y majitwa yang wa chili yang ay panim nga magtangji wa tamko ito majitwa chitkaw masagwe da ko'y kan ay tinanay magtuwa o kawise ka ay panim nga maong huna uwa ka ay singagay ka ang kachitkaw kamake o panim nga maong huna ng kam ka chili ka ay tamaya chi kakaya toko kakang masada we kwa kwa nga bihuk tuwa wachichili ke yoya ka ay tam ke tam cho don le ang wajit tuwa yang ay tuwa nga bihan e tam wajit tuwa may da ka to ya yoya ka to mupanim nga mkunga mte nga kachitkaw ng kam ka chili ka ay kawe ge masada we kawise ka masa uwa mkunga nga bihuk e kawise ka ay akunisa e masada ka kawaman nga kachitkaw ka ay mke o ama pundi kung kaw amawa vipangala kao kawise kala ka saan kwang wika ya grung ka ya gyan hrani ngay tong hua u ya kham gawa awan naga chili ka he awe ge kaya pren nga ma kham kaya pren nga muhisi sa sing ngay kham a uwa mo hong wana ka chili ka he gawa ke kham ka mong kwa jalan ke gawa kham ka mong ta wala ma tumtara pundila gawa juba jokta ka wuse ka jiko kawa ngula sa wuse juwa jokta ka wala ya ng ta pringa wa tum kwa sengwa ju juba jatu anay wa ngula ya kula kawa wa jwa guwa ya tinwa a ta juk kamada kwe angwa ya kula kawa jatu ngkham tkwa chiri ka he kawe ge ke kukwa kaka ang wu shing ka jala shing amen.

0: shebe ire tsamago ha xka fm ke mbambara ga go kekete na di marits bere go bori swere materam polisa na taxi vereniging ji in a karating go ina tsewa isino ina o jao ji densta ga e si ka nga o kungo kwa ga kungtam tui tui ya ngu si ki ngu ngu omba pira na ngu ngi tin kwe na o kuhe a e si ki te gu ta kwe rekwe him grupu ji ngu kwe te ji ngu ngu omba pira na na omu tetu taong ke kwa kwa ni South Africa ki tina a e si bere hango a ngu e kara ho ti kuhe se ko awa se kwe tam ngu si u teksi rati he santako pretoria ki polisi tron se kwa kwa ti ngu tre si ka ngu ama te komisari se polisi di a puleng di bane nga disin khana tiksin aw khun a kara tingo ina a be am mk ta ko a ka jingo dawa ina te iti go e ina go twabe tam dia ak at the coma jordan hill lewis nga disino hambe go khwe a re ka reng group a go e a te hota di ango south africa ki go tsuye khwe a go tsara go ka di ama Hill Lewis atak uya tiw kanga uyi si ka ngo kai ku a te ti ka ngo ngi tui tui si dertak yuni ki hisen ta ngo awasi te tsam si kam. Hill Lewis nga ti si no ngu kwe na u tungu tau ji na ku uji ngo ngebi sen ve kui ku tun kwen de ki ta ko te ku tsai ve tam. Dri dimboronga kwe a hoi ku kia ngui ti a ngo to kai ko tia kwe a iko tau kwa ti ta jampa si ta ki te lokasi Cleveland ki e si kai wanes berha si di kai ka kwe kai ki te kwe ma. Dertin di kwe a o tin fiertin na kunga hi tau kwa ngu e si nyam o iki te hi kim. Dri kwe kwa le shutu kai a ngu kwa densta kwa e si ka kwa mai mai ta ki te lokasi ki hoi ku kia ngui ti ma. Tui hamburga kwa ma an tia di go khao a am ae ke si go waitim borisi o khere o e borahem bafana bafana sonda ga e nege irika los angeles ki canada e se ae kwa gwe go kha kwa tshuwa go nge go atike tsuronde si fifa copy go krite kim south africa kwa nyam ka di a go tshuwa di a tsuronde si ka a copy ki yenol ka south korea e khuri o khurp a o kri mexico ki kha kwa kri na ti kim Tapelo Maseko, go karati drin sista ka kamini teki, no ngi aborasi wina itika bafana bafana, kaik eito eti fo ka burui khrup aki, shwise nako, go tam ka burui kisi yeti, tako tshuwa ti at ronde tushi ukam. Canada, go tui khaye aungji, jamana kare akopie hi oteji, tam kara khrup bie ki khiri nati, atwa a Switzerlandik e wina ati kim. Severi Boris yu khiru khaya ahen, khawana khatu bori ete kekese ngi tzama ak iriyek ama kuyum.
1: Siwa ngamdi kawandari mantan nga SKFM, nga ngumita nga kukuman nga ngamik nga di flits no nga daman ngambungi sa SKFM. Polisa at gitu gita ngwa teksi for iya nga gitu gita kamsang tapang ngwa din stak gwe kang sasang yalang gulit nga tutu kita kang sa tutu ka kanu sengi nghe tukoyin kula Passport is new, she do u gang sassing, the better land called Chrissy in a cooler canoeing, South Africa sat, we do, kind do, wingling, danas nala. Taxi rating was Santaco, Pretoria, Kunaki, police had good to quay, Jango, good, Nogu, danas nala, a commissary, see, pulling, dimban, getting the taxis and get a sung, that case and got to get it, Titro Kunisaiki, but in the Chiusi can Kunisa. Dear Lara, good. Dan Lewisi kengke kerupu, ini bersasang datang sengang. Tahas tua tu kecik kuat gengsi negi aset Afrika ke kuanda. Lewisi keng ke kawafaski wengkang naski negi hana ke tutu kegakang kondisi darat ke Juni. Nang kawafaski ke kuanda Lewisi kecugi dan ngat kakui kinho kau cuci sekang ngat tua tu kecik sengang cing kusinya okinho gani kuna. Tik kadri sing ngarin amakan dia kita kaku kakakan kone sa jumpers kan kone ke klevin atau kas nga cing kusinya oke no ke gani kuna. Tik kadri sing ngarin amakan dia kita kaku kakakan kone sa jumpers kan kone ke klevin ke kala kang Johannesburg

Exca FM 107 over down on Nyeka Tame Arte Omogotago 12 from Minutes in Gekarma Wata to Chanko de Wata Tete Runama Gotago Te Chichi Kotako Karena Kotako Zaye to go in Venus Haye to go in Am Akatamagotako to come to Ha Angarika Tanagota Kwahateka Kwanajiti Jimmy Tevechim Tan Gum Tan Henguera Kuera Karita How the Tan Karikwana Ha Atsam Kwanasika Hatawa and Kumweta Hahatan Tati and Hatan Kwatako Teta Tinka Kwanajim Am Otam Kite Angarika Hindu Te Kiares and Kotakwa Mua Asinka Kwanajihaja Abasi Kuinyo Kwatana Tati Tanunata Iker Hatin Rinata Iker and Kwahate Gurkarta Aji Ahamu Tanagota Hakuma Asin Hausika Hakufanikate How Takone Ina Ke Hexam Tekiti Teu takun tetak esu ik ehe ete mua ansena kwa te kufane karako dosen na ute tin reha teek esika nge titi venu na tati angwe titi re karita nde kwa tia anka gwe titi re re titi veri karita ti ngam ti utrehe na kwa ti dikuto ti utrehe nu ti mua gwe ti khara awanka abasi kwa tawa kamo kaya titi intama kano ti inyete ve titi hoko inyete tati huo wo tve anja kwa na mkarikana na maa anika miyete ve ndewo ngoti wo kwa takwa na wati mua kwa tin anya kwata kwa ken amho ti di kawano ti di kong ata ti mua anakwata kwa ti koma asensin ti tin ti te ta tinka kwa nasika na kwa ti tin re ti abasita tinka i sikata aji ati mua ka na kwa kama atik ehe ti anka ti hindo ti yesuisen ka kwa naji haji tiki ti he ti ngam ti utrehe na kwa ti di kuto ti utreno ti di kare kwa takwa ngana kwa takwa doro kwa takwa hinya kwa takwa abasita ti abasita kwa kaika ya kumwa ti kwa inya ti hoji jim am im ati mo kwa kwak khomka tsamji tiki ya khata ya haji no aji na tahi kwa aingu na ukhujiri kata ti koma asina kwa ati ngama ati mtrema na kwa ti dikuto hati treno ti mo kwa akhuji te kwa ti ya khanja kha ti utre ki tlwa go ti a abasi ya go kesu ike ti no ti koma asina go ma kiti ha atano no na ta igar ti mo kwa ta kwa ti abasi ta ta khunu ti khaka kha ti ko khoma go khomta ti nka tsamika nga go be ti ma khaji ya ma khota khomate re kare khaji ya ma khota abasi ya ti mua anakwata kwa tiko maa sinatino. Nganu haa ataha.

Mwen swan doa, an nga ta ke, kaya, mba jamte, a konta pa mi, ta kaya min hula, mwa wakaya. Mba kumuta mtosa, ta mdia kumuta mtosa, ta mtong kumuta mtosa. Ta kaya ma kaya min hula, kawa gova tari akata, kaki, kaki, kaki, nga kaki, kontari. Wa, mwen swan doa, mba ki kai, wa, story anda wa, kwa ka, tuwa tu sha, kau ka, tuwa sha, ka wakaya. Ata to ka kuindwa dage miyo ka umukisa ampa samti kala ka mukotse ngamata nera yunga mitshwata mi moni o nqhu mitshwa wa mashonda mangichiya ka kunda tam abudekindwa wa mashonda a story kunda tam amuqhu sindwa

Exka FM 107.1 qwe dono nyege tsametsa ska nyege tsama go dako 20 minute jenge karma go tam am om kite a de go ta ka yundu tron an go di tlhayesu ye mang go dako a tane a ka dika tsite mtsim tema kha ngama go dako tsiko di ga di tema kha di ga di ngam sena go dako aba se di kem o ka tama kha no kha kom am tsui tema o ka am tema o ka tsite o ka khanta khan Toro mo ka tama ga gatswe e go no ga a ka dikema a ta jangam sena go takwa a ba se tloke e ke ma ga a tama ma go takwa a ka dikema a ten e ne e go a ta tswi ga a ba se go takwa e ne e ga a ta tswi te kwa ta ga kurina kurita ga singa e tsai go dikwa tsheka e go dikwa muti ntsam kino ga a ka den ma e se kar karta pomtao ga ga a ngam sen a e se ga ga go e dong go takwa e ko ngatin ga nano kwana mqhubu nahi ke khati kwa im am a khatla matin tsamdzi ga khatla mno kha mo sen sino khata ma khaga a e qhubusi o ingwa ga khati a ta go am jo de pap mtsaro go ta go kainja kung

0: 10 ure tla mo go XK FM ke bori e shora ma tera marat beregum mbunga kwen a te ma te tlangwe march and march nga de shinu aku a tsho di tsha a na kwe di domia di gwi ho a go hise na go be ngu shi ki twi twi si te go a go o mo teto ngwi ki tang go tsara hi di nao ani jam twi twi den sta ga e der ta yuni ka te gwi nung grupo he khawana khang a karata sine kehen o moteto nwe ke din khwena ncicam si khai tin si o wa ha nwe ara go ta go nga ti si no hana twi twi ji a khom ka gwe ang ye rumende na tse wa khom ka ra jao nya gwe no o moteto nwe ke tsana go te go engo hi sen ve tam ke te ko a march and march au si di adza sin tang go bese zuma nga ti si ke he organisasi jin kha ma ve ke si twi twi ki te go ji do ku tam he engo she ti ke na ho tin go o a ha twi twi gwe tam An kekere bismisi koma na chochin grupo ki kete ta to ka itoma fusimusi ket matlala do ku ango hamamboronga ta statin se hiya kwa ti medike 24 si u tukurina sire ngomboronga ikima. Ama kwa maeka bismisi e dimboronga kwa ya to hofo ka iki pretoria ki te gwe nuku angwe da ama aki do gwe mboronga a tukurina ngo hi ana sire di ngawe karakunga kima. Nimboronga ya kungwa te polisi kontraka tiwono ten 28 million di a Medicare 24 iki kaa hii ama. Nikai he mui di kwan uika eesi ka tushi uka kwa kai ti ngo 16 am kwa ewa kai kwa hini kwe na nunga ki polisi komisare sima fani masimola nung o polisa na ti oha ama. South Africa si hurumende he bafana bafana e kaa ta ngo atwa wina ta a South Korea e FIFA kopi bora iti tekema. South Africa, Spanya, nyam ka di ang ko ngom senek eha ngo tuwa ko akurupo wakiri di ang yete ang ko ienol ka hatwa kuri akurup a wakiri hatwa wina di kim. Rumende nga di sinik an tew nisa South Africa kwen akia in kaw karahwata ngo Spanish it an kom karang ko wakiri na di am. Bafana bafana si u wuktu bora he sonda ka ngay uis ka Los Angeles ki Canada ise ngo tam kara ato akurubie ki khiri na di kwa se ato ay kwa gwem. Borisi wikiruema. Zimbabwe si umuteto ngombere wa he, muteto adoro wa tingo President Emmerson Mnangagwa ma dangwe kagwe a ama manda ako unwe e tuwe desen derta haka si itama. 57 taka senator na ngo doroti muteto ene ufo na kwere tima. Muteto e ahe kia waka de presidente mkisi ki nguka tame e faifu kuri nga nguiko e ngo siebe kachunya te Tako miya te khaasi nu presidente na ngik ee ee jika parlamende nyama ko koro gwe tako presidente koro ku anga o te ko kwa mbunga kwena koro gwe tam. Ngi mutetu ingye tivye keki ngo parlamende kwena doro tim. Ha kwena nga atesi nu ngo a mutetu he ngo jao ji uchea karakunga Zimbabwe kik etaka gwe nu kwe te na miya tesi nu ngo kwe a kaha hii tim na gagwa ngo kliye etuave takia atikim. 83 kurikwe mnangagwa Robert Mugabe mtuwe 2017 kitle yiki kwa huwe hiki eka anwe emanda hakwe tin iri bori si ukhiri wakaya ahe khabana khatu bori yete kekte yigwe ekao kama 12 irek ama huyum
1: jini mlamdi klonwa dirimanja ni SKF yana kumita wakwa minu jiflit sinonge march ke march yi ka tutu yitla klakaan sangin taki sinko uonchi tkwa sinko kwe di kwa karang hwa tutu yi ka sanguli kamo yi ka beja lan kwa singku lan tono sindi uin nguli ngu tutu yi ka ing adin sa gidi ataki yuni kwa ngang khurupu kwi klamo kwa jitkwa ya kaya kwe ya gul klamo kwa jitkwa ngu la tono singin yi kama nguli duli mu di uin nguli ngu tutu yi ka nga wachika ngu singa si gira singta khawi kwa tutu kwa singin hei gula tono singin kwa jitkwa nguli ngu Layra nga maaz ke maaz wa je chen ta ngo bie se zo maik nga tagawar khane. Sa si gachu gita tuita gara sang ta kwa sar ngwa yi se ka angda guli. Kama ka tkan ngi ngulim nga kwa. Bisa khe dik awa ki tozik tatlaka nga vusi musi keti ki ya nula gachu gita kam sang. Ki medik ke kisibitala ang 24 hours wa. Ki tsaga ng konisa kwa ngkoma ngang kang hofu tatlaka ng pritore gachu kam sang. Ti hana king ki tsa kwa ngonga nga ki tika uchi haka ngi pang kwa ng maligong tsa. Ka usi ka sang gira klik lagu rita na sang polisa malibong kang gatu anor tin ahen tu nang malun randa ng he. Ya gya Medicare 24 ki gani ka to maliga ng ka usi ka ng sin gusa sang gin kula 16 tika sang gin tamaya nasional polisa komisari sa fani musumolo ki yu si sing ti gyan kulang ki malitsaga South Africa nga was ng trick mo ke bafana bafana ke vene kan ke vene South Korea ke FIFA World Cup ang spot da klu South Africa na eerste keer na ke kan wa groep wat ek gya ga mo ke kan kan na ke vene groep a ke nalo een ke kan ka kan ke no sing gira ni ka tamo ke South Africa ke bafana bafana ke tiu sika bafana bafana ing tu gira sing sonda ha ke Los Angeles ga nga Canada ke tiu ke groep B ke kan ka ngi fasin Zimbabwe trok ka dusu gida kinda ngin na president Emmanuel Salum Nangwangwa ki yawa ngin tot ki tuzin di harta kwanin ka 5N7 takha nos ngin tsu gida ki stem ngin haya ka usiga ngin da vita ka usin din gitsu gida ki president ngin nga kaus nga ngin ki kaus yawa ngin kawa chikang stena sing ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ngin ki parlamen ge khut kirsi usiga tre khoshni ge suge politika ko ten ge tui ta gara sang te ngon ge chinji kamo ge zimbabwe mole ge chiga sa ko chon no tam nang gwan ga ya angstena ga khu kamo khu a khen tak tak yare ngwan ga ng he kang ha robert ngwa be ge khwa 2017 ya ge suge chaw ta ng kang chalu kong mi nga chini ge fam kol kam tolfu so am kong mi ge ska fm

Party time wa moso ngase gencamke mbuli ola komtike tine tonga drin 40 minute ke konke radio xk fm mola gita kom te ola gikhame bya fitika ngo program ke ola msinghange tswang mukugika ku ingxika tinqancang chimusi magita kwa jwe khama kwe obit ndani ke ha program akhe ikiqiqa ku chigige ku ke hana wa mke ola sing magira kwa jwe khama ke bunga wa se maya fitika khoma ngoli mukugika ku ngqoma konke radio xk fm igita asika manqomi a elemia ritsli nga mkowola si mhafitika nga wakawase si mkugi kakwe ngagati ng anda nga ka donar na kang ma yu 5 into next day ke June Monday anja kam gyesang kwa si ka mhafitika kwa nga mko program mko program yung magya ako misalang nga wakmuli ng agita kwa mtike mdami ay program ka nga usi ka nga ukamam ki dewi ay ngungani ko na dewi ay ngungani ko na mkugi katutu kakwe chukulu wa wakai him hasa wala si muku giga kwe ay gam ko kumagi kong matisa muku kango ka kasi kang gya ukama dewi ay chie dewi ay yung gani ko nagi kong kama ko kasi gita agumin ang awa yam at yung gam chie gya kama muku wala ni yung hewa journal program journal program chie gya asam program ni kango kang ukama kulak agita wa sangka dulem si chuzila aga chukon hawa bunga asmanu ye mchu agumi angawa kakrisi kagia ukama dulem si gani kuna mtini a tuisa muku giga wisamtuwe chimusini lagi chungu takagita agumi angawa ya ati uke mkukrisi program awa vadisan mudviet a program mdagi a kawin nawa magita kwa jwa kama kubunga wasi mwa aligam kuma agia sika makawula si igita sika mangomi a elimia ritsli nga wuli ng atiki nga si kawula chigigi anyam awa mita gani kuna hingham gita a nakwe na kwa chi mtini chwa gwa kwa program singi gani mna ngumagi wa gami yukong o yamu kwa chi gami yukong matina atwisa muku giga kwe kwa nga wabunga chimusi mjira gwa program ki gani gita asa fita yudura chigigi resa kwen program akrutam ki ulang msinga ki yachang

Heidi, I am so a gig. I'm Wole kwam teke. Tine kawa nihin fiertach manitege komke Radio XK FM. Chimbui, wola kwam teke. I'm child doming a program. Can no see cantine gya okamke wola sing agita okmam. Give me the wing in Ganikona. Gamukugiga with 2 1 that took a gig with 2 clue. Gitang hate a game. Dewe gay. Ta qua a calatui togiga chuanke, huia has haunted sore. Chigi heagia o hea vindica. Can a claim he can watch it that doing angum. Mugukagigang oga go o dawak angum. Halimang chimba a head that were numagi quagia queen. Doma gi akhi ham amag sinki dawa ngun kwa kwa gi katu o ya kwa gi katu kati cha kwa mkwa kwa kwa atu ku ham ngka si ga chiwi si si ga wa kiwi ka chu shui ham gi kang hi kai ka wa chu sa khalu ki ka gam thwa ka gya de ngun tini wa kai wa erinstag ka ka kwa agya dawa ngun chimbu sini ni la kawati ge ha tu shamu kugi ka guada wake guada waka ngungu waka tichiga kliniki avu switali kata sigete kwa ngike wale wishishi mkugi ka wika wa ada wake andak ang ota sanghi ung varski vang teken si nga ng akake ada wang kwa kagita totutu giga jala faral dewe mhiko nika wa dewe jemhe ngung nawa kaimu kuku nga chiga da wangung kata dokwa nga nga chiga giga wada wangung kwa kaktua jala ral a kalusa chusa kan nga chiga gita agu da wata dokwa kwa kulima da wasi gigi kaya chichi he ama muku giga kwe chungsi nga uke da wangita kwa kwa tutu giga giga kwa tutu giga ku ofu kwa ya ngungu giga kwe sipiteli angu waga tiga da wa agita kwa kwa sa kama kwe as muku gika kala kala ka ko ergir kan hin ga da wa ga kon ko shi kan koi ga ga ga ngawi ke ha an ba tu da muku gika ku ti da kliniki ka wa fote a ehe tisi tini twa kwa o ichi ba da wa ngun gika ga khui ka ma ji aktuang wa ka an ba tu ka da wa ki khwasa gi cho chimba da ma ge he ku he kula akhalu kama lemang kha bugani ofu chinga ngaka angke fitiga muku giga sing sigita wang ke aka fitiga ngaba ka ke ofu angu yuwang ba wiki suka ngan aya nging sing kama akwasa kama ngabe ka chiche khukwa guda waka tekha sibitali tata wiki suka nga chu yuwa akweka na adawa che katini hata gaki gita na adawa te gita asin ka chiche dawa kaluka he kwa aka ngwi agusha ngwi na basuka ngaka da be masika kwa ka to kwa sa even kawachi ge ngage gige fitika ta masa ge te senti ge aka kwa kwa chika ergerchi asin sa da ama gita atutu ta a akama le man itak da wagi ka at akama nasi agita senta ka kwa kwa ta kwa ajila ta nasi nganka kwa gung nasi kwa agia senge kan kwa gu hika kwa dawa nga tabo u kawa chimba ehe nga wadawa muku giga tiga kliniki o na achichi chake giti chata nga dawa mga chalu kama kuma nga la anhi dawa nga waga tiga kliniki van mgita nghi veral chalu kama kaga chigbe kwa akondisa khabe an atata kama kya chige he ke fitiga ke kama kham chiwola he majang ke chata nga wa ka ging a akwa tutu ke ka cha a gwa gwa o khabe a kan kha a hilang no bu shi shi dam ge ta kwa sa che khong no kwa atama tan nga wa ka ge da ma kwa la ki yang no ki che da ma kwa yang ge ka ki do o fu no kwi kati no chige he anwida kha dawang amuku giga kunt echi da
Sibitali. Man ko si chiga gi kwa sin tawa da wakola si gita kwa abel nga da wakim amblasi. Ko hi pa rin nga wisa da wakua sibitali kaka. Halaman nga sin hindi wa cho da wati sa diwi. Dan halaman nga kaya agita ua basala cho na da wak. Kaya hing halaman nga kaasa ako ng wak. Katan nga chiga a chiga kuku. Ng wak at ichiga da wak ang nga si chiga sin da wak nga nga wak da wakim. Kaya dawa gigay awo sila. Kasi gigwan gigay si takin mga dawa magigay awo sila kahe masika kwa kakto kwa sa. Kalang hong ha. Kala kaya apalin nga waan. Dibi hong si gigay kasi si gigan tapos ka wakawa ang. Gita si di dibi ngayon mong mungu giga kwi chu tuto ka kulu uwa. Kasi si dawa ngayon ni anu da kapat si gigito ta kwi ang kama kwi siyo. Magsikir ka ang hi. Chimba ehe da wang nguma kwa ka gikwa agya kwi. Da wang nguma kwa ka kahi. Chimbu sinila ang hi. Chima atwisa mugu giga kwi uu. Ka kwa sa da wang nguma. Watuta da wang nguma ke jo. Wa kakul kumasiga mkwa sa awala si. Chimbu si tinik a. Kwa ang mku program giga ng. Mwa gira sa fita. Tadura chi gira sa kwi program. Tin akalutom ki ulang musang hangki ya chong.

Como un slave wa muson ngsi ngamke muli wala kwamti ke yaw fwe ngama konke radio xka fm gita kwamti ke ke chimusi ko wala gite khami kwamki kwati khama mko program ngki ke khawisi ka qishi kangi ke kwaki ngqong wa mke ndemi program atwa ke thusa moku gika kwi kwangxi wa khwe kitske ka ge qhama ko qashu ke mdewe ngeng ngani khona wole bishishi ge thaku ge ka kwen a qhama ko wa andar wan ge dang he tige he dewe ngai kha shon ti ti ge qhama ko qashu he ka anwi da kham hu mgu ge ka sun u tige ma tu sham gu ge ka kwichu wa mdewe ngeng ngong wole bishishi u ka dewe ngong wa ka ka ta wa kang he ngege sa ula si bunga chimbui ngte ni gewe chu agum anga program mwagita sa tiki ke sol pleki municipality team a hotumuku gewe konha wa bunga ke sater daha kwa chigge di 17 June magita sinkwa he guk a kwa akula chukho he si a ujila u manggila kasung ke Newton tawa gani kuna tuarang ngangki ka gani kuna ta kan kumata wala mutut gita si akali muhige tumgam ta si ang watu bunga muku gikwikon hewa ki sater daka di siyo in 20 June do a nga kukumang wala si ziri ta kula atu ki gu gani ohung sung tige mahagya ohe ang watum tam he a khu gaggu kang akamala ngi ka kwe wujila wa ka ngege gemi ke kong hema tisa muku gi ka kwe kon hewa bunga ntene gita sung teke puso development mining a project ya ng tene a ut ik angwa ngi gang chika kwe ngi kwe ngi bunga a workshop ya ngwese wa ke 5.1 gita sung teke Vers Vengala nge fitika di 23 ke June gita kwa mga gwe ke fitika din staka kama ta akwe tu uwa di akhen 23 kan wa sondaka kwa nga gya kondi sa platform ten a bibliotek kwa wakona kukuma ngini khate uke ya ufu mugu gya ustela ke belang a tuisa mugu gika tukma ka kala ka gika sa u kwe higa wisisi gya kama kwa wa kang hege gemi ke kong hima athisa bunga muku ge ka ku kong he wa chimusi ngida kwa gumi anga wa program ki gang muwa gita sa fita ta dura chi gresa we hem program ngi wa chi gi ha kala utom ke journal a program ge he a kham u kwa

DJ Bullet xa yamusho nxeke ngencam ke Molly Ngolo komti ke yaw fikta wa 40 minute ke konke Radio XK FM Chibwi Mola gita komke Ntini gire kwe chu agmi angawa mko program Ya gya komke yurnal a program Kakrisi gantini gike ngokong wa mke Mko program aga chwang Mke twisa moku gika kwe kwa ngewa kwe Ke anjika mchwa agmi angawa msanka Dwele msi chu wizila a chukong hi wabunga a yashmanu mge sakwa ke dolemsi a ya chu wizila a konda sin katwa kwe ngalu kama kwea mngole ngwe hemge gama vanga experiment ya nke ya u kama dolemsi a wam magita sa ngwa uha dewe mheko yi nge ngalema ngwa chwa tin yari gani Muku giga chukam wa 14. Dewe ayi fitika tinersi. Tadokwa dewe ngata kwa lungise ufu ngunghi ege dole msi chu giga wuzila. Chise nga chichi ngana kwa kola kininu juhan sisim jusim hila. Chimbe dewe kawu kwa kama a 15 yare 16 gula ngutinu 18 gani kona. Dewe tadokwa geta kakwa waha addicted ke a dole msi chu wuzila Kwehe ngaba ki yi sokosun heke bunga yi gega ngaba kwa kama kwe uti. Kwa duwele msi tongiga ukama ya un, ya nae ya un kwa awuzila. Taka tini gita ukama ya chungkosun, ya kikasun. Kagawa ukanda chungta gita kwa angwe u. Sa kwe kula kula, sinta wa kwe giga nga avan. Kanda wola na wola, dawa ang tangkwa tu batu ko atang ngwa angwa yang ngwa tu ka age ngwa angwa chimba ehe tatama kwa gi ka tsada wa ngi ka anka ng ban si gita ngi si gita si ngi chimba tungki hauji la ka ga ga wa hi sa duwa ke ka anka ng sing tek la to sa khwe ya ki wi tek te chinga ga ga wa ka ngi o tek te lama nga tang wa da be ngwa a kwa a ngam khuya ya kaka o nwa ya kaka o kaka ta sin aga nwa da waga ngi kaka chi ka gu ngi ka ung khwa ni ko la ga se wona ngka ka ngi u kanda farho de ngi wat ngwa daga tina ngi ngi ta tina chi da wa ya kha sun ti ti gani khuna ko e khamang ngo la gi ko la ngka gita se ga gisin ka san Tani kwa angae, angungu, angu teng. Weka kama ge uke za angu. Ka ngae kama kwe a, kwa daasi ke ku a. Agita wana ka ehe, angu untuwa asana. Angu ngote nga wana kula ke sana kofu sana kanger. Agita wana ka etini wa Mkung tuna dabak aya chinka ng mkham tuna dabak a chinka ng hi chinka ng kampani mo si trage u wa operasi mo kugugi ka kukaga tuka nui ka nga daba ng ofu katini hong mawa kake kakhi katini kwa chocho ku kadewe ke ngin hula ti kisim daba gita wana kasuntir problema aya kisim Taka wachige he Koka wachi jela sa nga wa kagung kada wa ki tida nga wa ki tiktaya. Kagung kada tiktaya ki ti ki stresi ya ehe da wa guha wach nga ang. Tuwa sa akwe ka ehe agya gya ch nga ang. Da amuku giga uchwa sibitali ya tiktaya kaitini ya anwida ha yigeng sa wa ya kika. Tiktaya ay bloso ng sindi mhigang gigiga. Akrapele nga wa gengu kha hong sing nga wa ke. Chiga kika ke gege guga te chan. Ay. Taka twa ngong klikama kwe wa. Dewin ka. Ay klikka ke ti. Tamo ku gega kwe chu. Sing he uchi singa chichiga hongka. Ka nga kan si geta kwa wa. Sangka dole msi. Chu jila. Achu kwa nga wa. Bunga ay sumano wa.
Muku giga kwe kwa ngi uabunga. Ketike he a ukama duele msi a chu wizila. He kange he kwa kwe gang unguli ngu. He kwa ngui u. Kanda chung. Kanda ngui u. Kanda hamien skapu. He sale abunga. Muku giga kwe gang. Kikala ngae. Ngul kati singa titinga wa. Duele msi a kwe chu vindika uwa. Nke ya ya eshi ya ngukumwa. Yi ekwa ngukumwa ya. Asisi dewe ge a. Mwa. Kwa sa u mdewe. Ngevan. Dewe muku gika. Ga skola. O dewe muku gika ga. Nke ngana kwa sporti. Gano atu isa muku gika ngusue wa dewe. Nke. Tiko singa titika nga. Tachimbo ya dewe nguwa angu. Nwa singa ga. Strati ngu. Kulaka ngu. Dewe geta kwa alugusa wati kawusinka kaka giga kwe chu wizila uwa. Taka mwole nge ta kikama kwe nga watinke. First kelende suwerte duwele msi mso nga. Dewe giku kwa a wizila. Tansi geta nga watubunga a kama wa a dawa kama wa a chikwa nga ge heng hai. Heng hai nga wakin a tikawusinka gikwa a wizila. Mwa, mwetu tati kwanke kwa sakwa. Mtu wakala tu. Ka kweka u erger. Henga mkaku kangau. Wa, kakuluguma sika mwatina asa atimusi. Mgira gumi anwa wa program kigang. Gita asa fita. Tadura chikdegira sakwe program. Tina akalutu wa mkiwula. Msinga nke ya chwa.

0: 12 tsa mago ga XK FMK e karoga go keketse na di Maritzburg go bore shore materama. Bismisi koma vusmusi ket matlala start mushupisi ete gwenye medike 4C kaisiki amado kwe start inse hinya watakima. Matlala bismisi di mboronga kayeko fok ek pretoria kite kumboronga adorota go kurina siri a kama umahitama. Amboronga kunwa titi wanatin achen 28 miljoen randi di polisi kontraka a matskape amsi medike 24 kwe kikai hikima. Stati klare makoma Santos Manila nga atasino 15 kuri a amaratura ya amajire kinguta nusiewe kuri ji komuk eitam. Bismisi koma Noordwesi siuma Suleiman Karim 15 yuli ka madlanga komisi kikisite kumshupi ya gwema. Karim kikisite da tamang a karata akwe chwinta hamtre kentive kim. Ama komisi kiti ya oro chwenjite kushwiri ya te Medicare 24 polisi kontraka ki amate hatam. Karim April mki kao janga awohi tako tumboronga jitama no janga kuji amkiti mshupi na se kai kwa klokwe a Matthew Chaskalsen ita mkwama ya kengada sini Karim kwete ngo cho senisesa kwa a ngo hankia ati dikaye ki amasite tam. Tuitui ikwena kazi Johannesburg si hofu okisi ya hwataye kia disini 3 dimboroga kwa ewa kwe hii a ngo tia kwe a atlat unwa dita Cleveland ki ngo doiyo kwasi na kuchagi tinyete kwa kaewe tama 3 kwe kwa lesutu kwa kwa kwa densa khan ee kwe kwa kia mwiti kwa kuzi jampa si lokasi ki ngo esi nyam okite eti ikima 13 di kwe a kwa kwa 14 na kwa ti nungan tuitui ikwena nga disini amboroga hiyati a kwe kwa go jere nja kate kotia te kunga kaitam. Borisi u herwem. Venezuela si di nguwa mate presidente a Delcy Rodriguez nga desino an hana jawe tom karakunka hagwe kwe na udomiji hana kao sa go awinki tam dit an kom homa di tinisen a te tinkim. Homa di tinisen a siwa koma tuye saise tom di a matakono minite saise ngye no tuye siwa koma faifu kwe awinki te tim. Tuwe nderta ha dikwe oti nusieba honor di dikwe se kumwa kwa tima. Rodriguez nga atasin lagu yarara taki temstati mak ee ane tseo dropa ya karakasi ki ane tseo kumwa inse na ti tia tseo ngu taku kwa kwa rati kema. Tualfiri borisi u kheri wakaya ahe habana khatu borete keke se ngu tama ien irek ama kuyom.
1: Talvin londek kumwa andri mantena eskaifim na ngungi tanga kwame na deflit sinongi. Besredi kong a vusi muzi ke ti mandala nghe bitu hana kata ya ki Medicare 24 ke tsa gangi ki tsa male bongo tlatlakang sing tena kamsung la ki strafu tlatlakang palung ka kloga chong ke kong da mandala nghe tsa gya hu tlatla Pretoria gani niske tlakim la ya ngwa tsa awa kichi wakta awa ki male bongo kong toa ga gu tsa gangi bimit kong tu onor tin akhin tu nak milyun randi ke polisa besredi tlatlang nga nghe hatena ki gya ya chong nge Gani kang sibit dalam hal ini kang stati kengkut itu kang Santos Manila kita ke koga 15 drongo strafu sa strafa ngoge koga siwa kini sa tau ngawa kuang. Biasa kita ke Norvesi Solomon Karim ke kemudian ke 15 ke Julai ya gusua giaman langa komisi tahana kengkui Karim kala kang paling ngaku dui dari tisa ke skat ngaka kang ngaka ya totruk jalan ngawa gusua ngawa kuang ta komisi gusua gila kamsung u medikit ke ya 24 hours malibong kang kets ahten ngi ada Karim ke kong ke April ya gusua na kat kai kani ka ng teka oda ya kaso ni tiktok jala kuni ngaka ng kata yang ngaka ng hametu Chaskalsen gusua gila ngi Karim sawa ta ngga kwa gya tiw si kang langka tron ng Tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu tu Kia presidente kia ngatelzi Rodrigos kia tiga belanggar kia ikani kuna ya tusung ngati kwa kang a kang kang kang kwa kia kong siwa koma siwa kia ikani kang kemeni talatar kang sedasung kia siwa koma faifi kangikagitredit ko kritama ko ito ituin derta kito isiya wa honor si sakama ko Rodrigo kungke la guru statita kangin nur ko stata o karakas dani ko na kang katro ni kredit ko krisi sakama ko ito kritla ko kwa kwa kung minga tofi fam kolkama yenim sam kung SKFM.

Makadi, I am so a gig in Amke Muli, will a comte game. 12:17 minute ke konke radio XK FM ngola gita kom ntse bo sing ngete ga mqo kho shi program ya gya kom ke tse bunga tshisa tungi nghi ka khisi ka ntine a ngqo wa mke wala singi tswang mukugi ka kwe le gom ko kuma ma tshisa ge ga saka ke wala kimsing hang ke tswang da forga ma gya fitika ngwa mqo program bunga mqo ka tlu ke ka angi kama sol pleki municipality ti gani kona kwa nga wa ke satar da khaya kwa a ti de mgeta sa ko ehe kama du an kwa he akula chukho ko ehe si an wa tu tuwarang a kaya a ya mangila sang a chu ngujala wa dan hamanga tin gita chi akali bunga ta go gita mata akula yela da nga kokuman wola ateuke dugani kuna sigita le bunga mukuge ka kwe sungu ka fitika batu mukuge ka kwe simcha ma magya o chaga o mtasu ke he magya ujila go ke akamala wa ka nge tene magya sa wala sing ibunga mtene tsoka luke kang a u khama pusho development aya mini project yantena le a bunga platform ten ewi ke works vangal yang du kha ke fitika ngwa eke dens ta kha tam di 23 stike jun ta ko tu wa 28 stike juna ke works vangal ya ega ho ta eke hela bunga wa shem ya astela ke bilang tene onku khama platform ten a bibliothek dani kunam kulaka verse vangal gita kukwa a kondisam kokuma ngani kunan nga wuli ngihwa nyiriri kutwa yalfu verse vangal tene gita angan atuke di 28 ste wa ka ngitene ngwe ge gam ke kong tene gita sung teke ke skola gite amtamazi dewe faral matriki lande ayi winter school tene gita a anhan ateuke naveke ya ateuke sater daga sigita kalatu dewe wisisi ya matriki lande sorgo hun ku bayvon a winter school ateuke ya khwishi kama waka ang hitin ng wagya miki ko ang matwisa mo kugi kakwi ko ang wabunga. Chimusi ang gira kagum ang nawa ang program ke gang mga gira sa fita tadura chik gira sa ako program akalutu ang kiwala kimsa nga ang ke ya chuan.

0: Bongo muffin muso ngege ngamke muli welcome teke 12:30 minute ke konke radio XFM konke 30 minute ngiki qong 30 minute ngiki nto yemteni chu agqanqwa mqo program ngiyaqom ngithe bunga chisha tunkin hey anje ngamqiki ke sinqwa ngwi angqiki kya Mart mandem gidi ke kwangha wa mtiki ka wa nwa e wa mensa rekhti ngwa tamasi mensa rekhti tin wa chiki wa kana kam na kam aga chiki e he pring ngam gen ngai hsing u chiki mtini chu a yunga ukwa em ngai o mrekhti sim rekhti sa yang ge khun ku biskerem u hm chimu sim ko ka giran khora angam ko program ge gang sa o ka khisi kuliti ma Kawisisiga ukwa mensa rikti, tini gita akwa nga wamki ulang msunga ngki yachon.
1: Ekka.
2: Yawa ya nwe.
3: Ya, anjika ngkia sungkwa mchwa nam mensa rikti. Aya nguya ki, nguya nguwa martin. Mtena ngdiwi nga wam South Africa aya apartheid tembo. Kikaski dinisi kika ngawka ngkiki kondisam. He mazi kaka ndinge gigi guli kaka kagele kati ore kam gita kholi nga wa kchulo gita gya khale ke rekhte hu ya gya beskerem u hu ya itine gya ngu kama kam ki kakrisi ta kwa ng magi nga wa avelina tifaku ta timba mko kagita kake golo ta kwa ta kon ha wa mke tika gya aful kwa mensa rekhte wa kwen awa anjika mchwa gnam di dear takste kaw anivasira wa South Africa alisi ko chwa ng kika jenke sige ngabi u rekhte san sige u ya gya beskerem u ya kamke chulo ya kamke kanke mha gya akwa mangawa ya tene a beskerem tukom sim chemba ngkagitan kwara gira kake chimbu ta kwara kwa ngha onke nama gita ni kong a first time u kwa kawa ng aya rekhte ya gye chwa nguling
4: Ewa bunga, ewa mewa avelina, kwa ikwa nga avelina mea rusala tifaku. Ta kanega ama kekre, chimbo ya ama uko. Nga wa chikwa wisisi la sami, hekwa sa ngaimi. Ke chika ama ngakwa, chika hewa chikwa kai, irekhte ka hengi ya chuka chikwa kachika ya kakwi ya ngakwa. Heka chika chikwa nga sumkawa ya ngakwa. Ta kanega ama ngateke, kawa mke chikwe Hejin de ke khola kwang ka kha aparte chi ta kam ke kongla chi ta khachin de ke khole amar khola sandam chin de ke ta ke stem ta kam ke stem mandela mandela ang ke khola kam ke ka wisi si de nga wisi si ka to ta ma mken chang kang kha kha sa mken chang na ta ka a chi ga hem kho ga su ma wana ga wisi si ta kula ka kha passport ne kula ke kula ke me se rakhte ke kula mo kam guga wa namibia ka khale kole teng gola ngone khona ke kola mo daga mandela ke qeka ta me wanna ka tsinga ke kwa thabo ta tsisi tsika nge ya mo wa ka jala ta ma hu jala tsika nge president de hi la khoi kwa a o ka mo he kwa kwa kwa sa mo daga ge hinga ta ne nge ya mo ke mo ku phisam ku o ku i ta ne wa mesa rakhtem ta ne nge ya pangkang he ma panga kachitika mgea kwa mgea rekhte ka mwakangwara mtane kula polisi stasi ke mtu mtu kula polisi stasi taka mke gea chingi polisa tuingo kachi kachi kukwasa kong taka khale ablansi kongi gea chi yi tuingo kachi kachi kukwasa kong taa sike kweka mgea wisisi kala hong mgei henge mtuisa mgoku inga wachi toila hong yi mungo waka mgea chi Kawa ke dame, yu lahe skula ka ngam ching ae ka ngam dame, ka ukawa dame, ta dame ay ngwe kia nika ke akhiste si kala kula ka sara Bartman, aya hang kaya koke kala, ta kaya chokal a dame inka, hum kaya kwe hunku guli, ngay ta kakwa guli ka kwan guli, kawa nko tawa guli ka wachanunga, hung si kwe ka hung kwe gaba mene di hung, kwe ka hung kwe kwasa mo. Hunkwe kwasa mungke nga wa dameti, hunkwe ngayeti, hunkwe dewe yi lahetane ki abuse, yi abuse mangke. Yiki iski yandesa yi, yi dihumuni taktua, chitwa geta wa kumuni ngi yandesa kundewe. Taktua chitwa geta yandesa kutwa kundewe. Kundewe ki wanakula ki mali, kaha mpandi nga wa yi anati. Hunching Galai, and it was Cola, Scola, Yang Yelonga, some who want to go like a chipag, away anger, Tam Gang into him, Hadi, Dagatunga, Dagai and the sad way. Tagamangang and Gakilas, a guy, a critic, a queer cataman, which is something. When I'm Kajipsi, that's at the Dam watching Dagamari. That guy catching got at the Uka was Scola, the Gandava, is a disa, I tell a duty, Mamma. That damn hill at the truck here, I'm hardy. Then when I came, Harin, we come, he done never chip canum, then I chip canum, Hilla, Scott Quasai, I am hardy. Then when I came, Motor, Dagan, Chicola, Munga, Uka, Makongo Kuna, Kakatra, Megaman, Hakonga, get you with them, Makatronica, Munkasna, the Hagin, Garden, Chicola, and my little Kanichika, Chitiga, Iowa, and Ringa and Daga, Maria Guga, Ukula. That you call a coming away, which what I get away, doing like a mali. Tagatitagala, Marigala, he were chip on Mumga, Scabmutu, Hunga, call home. And the way he were gila prick or Mugabit prick or Marigala. That is got you crazy, see, you come, come, hey. You moved to him, him, Hari, break out and him, Hari, the van him, Hari. Gang said Africa were freaking, who you see. That gula ngai ka muhu tu ke choka gula ta ka da dewe game hari chit ka kang game hari ta ko ang gula ya ngai ke ap chan ngai yan da gula ko ta ko muni ki yan da sa kong ta ko sun kong han dewe yung ka kong han sun chi wu si si kang a ap kang han tu tu nung ta government ke dang ke yang wa ta ta ya ke tam ke chi ka he ke ke ka em ha pangan ngai ba he a tu tu nung ka ngam Hun tua ka o ga ka kwam ka mari ka um ka ni ka ka ku ku ta ne ga ka ka mu ka kwa mi sa mari ka ka la ka ma kwa I da me ka nga e ga nge ske ta me ke wo la nge ma o ku nga ba I e nga ba ke do be I la ta ne ga ki ho chi fu ku fu ku chi wu si si ga la kwa ni chi ga la ka ma sang wa da ga chi ga la kwa ni chi ga la nge la cha la ni sa chi ga la kwa I ke chi tko li nga o wa do be ya kwa ju do be chan Dan jauh kredit, dan jauh dewa aja, dan jauh cikar nan jauh kredit. Kini nu, hekaju fuku fuku. Gubatan lagi ngui kata lagi terjaya ko, anak kongkong anak ko. Kau gubat lagi seng awak gubat lagi cikar lah kau kongkong. Kau macam tu lah domjo ah, hanya kuasa ah. Ini macam tu lah polis lagi, tapi polis aja dah jauh. Kau cikar lah, kan kan kata mohon awak muasa. Tapi wujud cikar lah kan adunamu. Kekang mekami lenga sasi, takal. Stan and do at this, I met a panman and we come into
3: a while by Dangi Avilina. Ya bunga get this aga kissing a gigging, quaggy, kali oak, it's get get a yoya com, magagi, sagwaki, fitigan, our team game, hit walking, a party timbo. Tissing a chicken on a copper sporting, getting a cooler, come to me get unquam. Nintin sista kaya parte ti timbo gidi sa kano sige kage ge ohe veta gitu ang ulingwa pasbuka ingo sige kwe tiga tapas buka ni wa ka akule ako gatong kagam gite ke kwa wizla pasporti ya ike ohe ka bunga nga nami biati ge kola sit Africa pacham gigi sa ifitiga ko Jika he cimbaga gitu akali merekta eh gawa mendigi kengu jalan kam kita sung kita gem ayah sekolah kita gem kliniki tamazi jika eh hati ni gigi kelakuan kya kita tini kuasi kal polis akan dari kula gigi kuan memang lagi tawana abela polis itu angkuka cia kuasa ngawaki ke akhir ngawati Mtini gete sagwa kinga uke kakrisi mgeta gya chulo ya iwa South Africa vita jang awa tamazi. Halima ngu muni chaitim duita gaki unhuwa chulo wa ukuwa dewe e unhuwa. Taga si gita uta dewe tini gita nhuwe ngu tamko tutuwa kulu nawa dewe ngu ke dewe ta unhuwa ngu dewe ke dewe kaa. Achichi ngawa ka tini gigi kali kya chilema wi mtini ko unhuwa ngawa chilema. Tene ke tia kang wa dewe muku giga kotu tu giga hun ta dewe giga wuzela uti kosin ti wa se se kang ka gita kom giga wa mchulo ehe ge gam me mazi muni ta dewe he ge higa onwaya wa ka kisi kam tene ge ge sam kang ka ge kon hangi tia ge asin kwa tiem chu akole kwa vitang atjong kam hagen chonnam o men sarhti ya anguyam kana kotske he mteni gi he chu a ngunga waka wisisim atikam kwa khamadi ena tenda ste marim kwa nam men sarhti ya tama ya tama ku geka ku chunnam kang mai mata kwang ha wajuge imageta ne a ngaka kama ati digeta wa chijelang ke magi sokwa atama presidente Cyril Ramaphosa tini cha gita hana koi ka jege mge akala twaya ma atama te ke kama fer under chiwi sisi ka hanka ngdi kama tene khom gita khlengwa ti
4: aha mage sa ataga kajala tako akwa yatana la hen tane kwa kham aya yatane o jala ka wisi sin tane kwa sun ang tane kwa khwasa am ke da koi khona hante gam kwa khe yatane o hunga ngung kanung ngwa mu ke diga ke ka chichi ga he mate ne kwa sung hin ngwa ko ing nga ma hu ta kwa kwang ke platform ten kwa ja ki kwa ne ka ung ski o yila ya chi kwa ge hu ki chi da chi ki jan ne de ke de bu ko hu ta ge chi wi si si ta ya ta ne ko ga wi si si hung ka ngu lan hung ang ngu lan hung un a hum ta ngu la jen ang ya hung sung chi pa ge jala ga la ne nga o nga kwa sa na wa among amuwisisike South Africa ta tswa mkuna sita ngamu wisisike ngolo wisisi ta kanyika make tsole tsoke ngawa tane wa nne ke tsi tsoila he ke tama na mibia he ke tsi he tsi ke sakal nne twin oga wana yinne ka ntho ta tsit wa mke dike kwa yi la he ke tama kula yi soko ke tsinga yi soko nge nge tsotuna ta kha kha kula ya nkha ngo wa nne ka nyuke ke tsong ka nwe wa plus to ke unaka kanyika ke kunhu ta khanqa kwa wona boku heka sa chitwa a unqaba ya chitwitu ngoba ama ike ke iwa chitwa yi ngwa yinge kama kule ke tsi ta kha ke ngo sa emkhranda ditwa emkhranda diwa chitwa thanthang yi nge tsi ta kha chitwa ho si ke kotuna ta kha kwa nka nqa si ka nge matutuna singa nqa ne khona so ta khaya dike chitwa ke kama nami beke qholo dila nge ke tsiwa yi thanthang o sprung la ke tsi ya South Africa ai si twin go ka khwasa ta ka nqi khwasa tsi tswagi ta ka tsitsi ka la ka mo tswa tu ta tsitsi ka la ka matung se sa ng khwasa tsi tswa yi nge ya kwa khong ka ne khone tswa ho ta ke khwen ka ne khona ta si khwasa tsi tswil a di tswa im kharante ta se sa me o ko im khwasa tsi tswela ke tsama go di ka tsite tsi ka kwa tswalo wi nge yi nge ka tswa wi nge ta ke tswa o eng hi nge ke di ta ke tsiya i ka ke tsiya yima ka kalama kha ke ulchi ka tsitsela ka matung ho sim kwa sa ju a platform dene kha ju tsota kiti ye ke tsama na mibia ye ke kholo dila yang ke set african se we ke tsia kwa vier ma kha ke ngwe tene tsi tara ya tsoka ya tsikwa ti ka ska ju a mai ski kwa ye se wa song kha ke tsam te ke tsi ti tswa song kha ti wa tsi tsanta kha ye ge se kon tsote ka tuna ti kwa sa ti tsola ka ma kula tsa
3: ewa panduka ka avelina mgiti sa abunga ke ka krisila gigi kwa gikali ke chika gihe a suku wa chiule ka gigi wa ngulingu ya tini gira chigwe kawe nga wa nko ke mahakala tuwa presidente ke kawa amuku giga hana oke gya okima mensa rekti kama far andarang ya nga gya akala tuwa far al mweme gigi kama na mibi gaji kola kwa tini aki kama kwe muku giga wana ID ji kalaka hu atung ke si ka ung kwa sa nga bunga platform ting iwi ni ka gi ung kama ka iki ka hi ngong gi wana ka wa ka kupa masika ki ki sa atimbu si ng ta bunga ngi ta ngi tiki nga ngwa min sa rechting awawa ang hai a rechting yo ya ngwa a rechting hmm nga a rechting tam gira ka tama ko avili na chifa ku ke pandu ka ka ke ka kupa masika gi ki nga wam ke chimu si ng ki ichong
1: It's God.

Ma ambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamala wisisi hun ilgono science and technology program musa akunkuiki awa from factories to farms ka kwanga ya mugi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasing muna kwa kama dikama ngemhe wa tiki kahang kala mkunkui au kamkwa da yegit inja mugi kunkui ka unkewa SIBC evilongi saka usingi kunke XK FM tay on ilgono presente watakwanda mahongo musa akunkui ngu ikan tiki kalung so tam kwa mungi kan tatam ke asa ak ngu ikan ngwa tam ke wa freidah kige wula awa sizir ngama kama 5 manita ke kongi XK FM te ike ngoto tam ke kawisisi ke ngama tam ke kawisisi ke wa SIBC ngayvilungi sa kawsing SIBC ngayvilungi sa ngunga ak ngunga ak 3

0: Mekcesika firiri teki amahan timbamba tirado we chamski kaker tatina te borisi kumka chamene si bori kiyago te monika nzunga malawe un si dekto komsar sare si a angaradieni ntin days and the size malawe musika wara ko sit africa kiya nyetin kwena khana he do karahwati Mkwe mosi mwa khana nyama koku senta. 13 days in the size kwena derbandi ki khana zi a awasi ya khwatin kwa tatim. Peter Maritzberge no mosol baita ki te veskapo. Nga osika nga kwa rako mwuzi ka ku senta tim. Tse si ka kuizi kwa tisi kwa di kwa na derbandi mdorope khana aniki kwena kiare ka kwe kuzi. Tsau ni sa manda ko ha koro koro senji tama nyama ko tsau sinateki den staha ehe ya veri ana kwara khao tam. Kheri on ehe khasi ehe mats en mats ankona kha karatin omba pirana zit Afrika ki anahitin kwena nyama ko kiare sente mkama de vie ke zi den staha ki siya ko kheri ya gom. Tse sika malawe unwe ehe tsau komisare si siye tema na ko tin kwe am. Mufti Suleimana angkaratin khana do ka te kwano tia Malawi Queen South Africa ki yahin anahin tina derbandi si nwerti aneki den staka e sika anadze kwarako kiare na khauta. Departement de Benelance saka anite ma kuna angkaratin tia omba pirana South Africa ki anahin tina kwena Khana he papira ani ziki tunaki khana zi desi na hita ana ya ko kana hitam ziki. Departemente na eko ziaku ya ko angkaratin tia om papira na cha unka kwarako ya hitin kwena. Tse sika sesa zinyam karako itia haa kim. Tau direktir a sisli mitayane angkaratin cha unka kwakwena. Kana e veta zi nyama ko zao ka tati ka unga za kwara ko tuwa mwa ki tse kande kamsiki amboro nga tese no za anwe ndewta nyako kiare karita. Nima eko zi ako yako angara tin kai kue imboro nga siya derbandi ki tese na tin ki. Miti ane anga te South Africa kana aniki. Tse sika kana ane ziki tin ve ka unga kwara ko. Mbapira aka imu siki ya kana ikwena kita. Mkwe sika munga iti kwa no 105 days in the size ikwena. Imu siki mbapira awo kawuko te anakiyako ya ngiki anahia tinta. Mma angara tintia kwena khanahe em. Asiri takitite kwe ansu kwa imu siki ngu anakoteko zao ta tama ako jigwa na mkaka hata. Gauteng sidi yali era seri ani tema tonkuleko dunga aka te itol takiti khosi di koroti ya khasi ya kresi ka profensi si ani ke tkana ki swiri sinangota nima ya khoji ya ku aka rati Gauteng profensi ya khasi ya gwana ani nza kubu ani he nako tkana ziki tinta Dunga bori ka onkwena ndeta kai kwa ko angkaratin sere ane zi ndewta profensi ki hisana ko haare tam. Nima angkaratin tam ak iveri kha muiko kai ku zi kha zi he takwen muka ndew zi sunkara nyamiko zao ka irita tinrita. Nuveta ane agi tewni sa kasina kwa inkwena taman kai ku zi ak eisi ka kunka tam. Komka ane zi muka itati ndewta. Hautu kuru kai ko mpapira zi muiko tseka kai no kwena ki zao no khuja tseka kato kwena kamzika nyame ko kwa intikta. Te borisi kheri oe. Bafana bafana e kato kwena Kimberly Kitina Set Africa musiki. Kana hen e kwama kamzika Set Korea sa wokiri tesna taki. Bafana bafana FIFA ki wina na taanye tsew ni sa ku ya ku anka tim. Group A ta titi go wokri gasi e tesna tino. Yen nolo sika si Afrika si bora ya ma to Spanye Korea e wina na ku tshuwa go tim kama de dango ji wokri sikim. Ta pelo maseko kam aneki go etakrutin wina aneki spani esikaratin kim sondaga esika kwankara khuita South Africa si spani bafana bafana Canada indeta bora em una mo kopi bora ki tamka dangosi Swedish na thinking esenta this fir iri borisi khero em tamhe tekisi ya ko 5 fir amande kwa tek borisi ya tek komago xka fmk
1: Kim Tawali Tigde ya Walenke Firiri Eska FM, ta 5 minutes ang umdikong wali ng Tawali magia ang bukong gawa Eska FM, ayutang gya tayong kamiga ng humiyamin ariverten mo yon. Mulavi ay akakaw kakay ng agya o kuyang kaliman ng kanta ki I nekintin day sinde yin gya o mulavi ay ganiko na tigde gya kama sit Afrika yang ayatong ng kang his agya kamsong ang mga yaglang ki tigde gya tuki kumisala diwika uwayin ngoling akakunan. Idiartin desin de yung digin ang derben akunang awa ki gani kunang chigdig ya awa Peter Sumaresberg ki Mosul Bay Veskabun ay gani kunang kalimang nga sidin igya kam kaan. Viko makaw gya ngung yadagi proses ya ang ya awa chik choyin ay chung diwa ki derben ay kunang kalimang nga sidin igya un ak kamako yung awa gya ngung mugu gya ng diwi u mulavi ng ay chik choy digin ang yung ngoling akakunan kaang hesin gya tu tenista ang gya chigdig agi ngung wagan en. Datam yang he bergerakte ay grupu yung giawa masin mas chigde gi chugi hanan kang he yi giya tutu kamu ka chik chayin gi kula kanung gin ung sit Afrika yang achong kalimang ngang kang yi tene giya guli kamu kuitan. Akako kaka yang giya omulavi ay wo komisaris yang gi chigde giya futin sulumana kang he agi mwa okuya ti kang aga chon ngi ak khamsen te ke mulavi ay khisin khalma ngang kang tak de giran ong derben a khuna ke nor ke stran ay gani khuna ka histen gi ya komisala ngawe yi kang dewi ka tin gi ngolen aga gani khunan ka te ke dains tak ay kam kang he gi ya gole kham ko kan department ngi ya benalen saka gi ngun ya de chi chuan ay khisin gi kulak khanu ke kam ngol dol gi ka de gan gani khuna chi gi ang aga kham go veta gi khalma ngang ka kang hes atene gi thwa kham kham go sung wa khano hun ai gani khunan department gi ya gudi wa kingu aga ngosi ki la ya ai chong ngang ka hi gi ya kham sung a gani khuna kwa siklen ti yana ya ang hetig gi ya wan aka ka ka ka gi ang ya wan hale mang ngang ka ta ki chigan aga chuk kham sung wa itene gi ya khali vetang ai chong ta ki yi atene gi ang wa sung wa chik khoing gi ge kham ngol dul gi ga gi ang gani khunan ka khuen aga chong ka chik gi ge khali wa ga ge rati gi derban aya khunan ka hi ag gi ge khali khula ya ang mu gi su bi san ti yana aya kngui aga ngosi gi sit africa ay chong ka hatin gi ge ngun ya ta ki honor in 580 sin de ay chik khwa yi ng he tohan khali mang la sing diwi ka he yitene gi ya khamsung oi khisin chik gi chuge tisa wa gani kuno ko ang mu ku gi ka khamsung u chimbu kang hegia wa sit africa ka ekonomi kung kaman khutin ai ai ara yang ya mali ai tumina kaun kulu le kwa tonga kang hia chik de gen ho ok yan hale mang ke ye tel aya kani kunan ka he sing ya kham sung wa provinsi hm aya gani kuna kang he chik de ya kale u statu ai kunan khauten ka he ya gya ng ya uan khale man ngan tagi economy sum ku agen thwa kam kam go sum u agani kuna kwa ka ngau shi ka chig de gi go ku ya media agani kuna gya wa mali aga chu hanan hm sing agi kam sum u fi ko mang kang aga gani kuna ya kun ku ya tenig de gi te ki un ha o provinsi hm aya kuna yim ku gi kam sum u fi ko mang aga ngai ngum ku gi ngun kangan kang he gya wa do hm ay gani kuna ngaw ge do hm ay khanu hm ka he itene gya to hum kham singa gani khuna ko angka de ge chok chawa ga e tang hum ai fasi kimbrilia ngang he bafana bafana ai khikau hum atik de gya ok uyan khalma nga te ge sit african angela ka ko ben ngi tik de gya chok angela sit korean ke gani khuna ko antik de gya ta thoi ngalo khama khoin ka he sigya kham sung wan FIFA ayi ngoling aga kaya kwe kikang yitik de gie kengi alan. Bafana alima ngang hitik de gie ongulupu a ayi chon gani kuna yitik de gie tege vena yen nol ka ang higya wa ngang aga gani kunan. pilo masiko kang hiyatik digi ngungke chang ke kang kaleman ngungke iyani kang hi itik digi ke kong hi sonda kang ay kam yidiwi digi ya ngawake ngolis pa ni kang gya wa kanadan hisak digi chokok ayakwin wam chang ngam yi ng hiya firiri ay fasita kem chawala diwi tik digi ya wa fai firik kham jadira gya sam chang ngam ke iska FM

Ma kambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamalaya iwisisi hengi science and technology program nsa akinkwiki awa from factories to farms ka kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku uwa plasi nana kwa kama di kama ngemhe wa tiki kahang kala mkinkwi au kamkwa ta yegit inja mungi kinkwi ka nkewa SIBC ivilongi sa kawasingi kwa nge XK FM tay on lekwa presente wa takwanda mahongo nsa akinkwi ngu ikan tiki kalung so kam kwa mungi kan e takcam ke asa ak ngu ikan ngwa cam ke iwa freydak kike wula awa sizira ngama kama 5 manita ke kongi XKA FM te ike ngoto wakam ke kawisisi ke ngon kama kam ke kawisisi kewa SIBC ngayvilungi sa kawsing SIBC ngayvilungi sa ngu kanga ak ngu kanga ak chwa

ka FM mona re ten siebe ko he ta khono nyega FM King Monada na Dr Malinga tete chanete te kha wate na 3 gabinete e ya go a 5 ire ka ti sa 5 ire sika borie ta khono boriso ka isike te kha e go tshwaqo boriko boriko segeri ya te tsamjika 6 ire sika kweda mborie ta khono o entse kha e go tshe o tsinya maqwe radwe sino 12 ire sika geri ya qwe ti re inard kula bika punda to tshaka wesendra ti tsantse o ne sa kha go etwe ntsamji te wo ha ji tsugo to hi ka tate tsamje rado soka to yakaraji tsantse o ne sa kyai ncam kuji to xa ukaraji and o yo karakta o ne sa 20 ani soka timi ya go etwe nkarakta o se da e ya go tse hete wo kweta o tsuntse ata kyai karate jamata e ya go te kae kutapa

Kimcha wole chigdi ya wole nki 5 years ke SK FM. Tole magi an ambu ngi wa SK FM. Avi tangi atang kame kage ngam ya min ar vertin moyo. President Cyril Ramaphosa kang hi a chigdi gi ngho ku ya sit Africa ke ngkhale man ngka an tui tui gi ko ngma khamo khwe ka hi gi awa chig khwai ngi gi gi kula khano ki khama ngol dolo gi ngi gi ngka gani kula chigdi gi khola sit Africa ngaya chongon. Ya kengu yin aga chongon ya agi ya ku inga wan Olen nung ay tumina ka ong yigi kham sang u kula ya ng ma ini gira cho ngwa wana uwa ya kula sin. Ngwin ka ngaw si gan tig de gigi kama nasunalan ay rati gani kuna ka ang hi ag de gigi kong ta kwen mgu gigi kham sang u kula ya ng ay gani kunan. Ka ngaw si ka ang hi gigi toa kalit kama ko ugi ya uwa tig toa yin gigi kula kano ka ang hi tig de gigi Olen ngan agan kuna gya un ang ngawayi bisa kay ting hong higi tini kin awag kama ko veta ayat chongan. Di a yung gian un norka po ayat kani kuna kang hi atig di gya kam kam go so manisipalan ay tumina ka wang gya wa rough bikers kang hi igya jo kama ko wafu ke halaman ngan gian kulay ang sisig di gya chuki wana ngawayan un kulay ang sing di gya ke khalaya ke gani kuna wang gya wan Bu aga pomba hong kang hikigi toki tofaga ngayi gani kuna kwa ng. Kulaya ng ayak gani kuna kaw yang kia tuwersin firin tuintak ayak chwa ng sing digi da chuki wanan gani kuna kwa nchik digi ya wan. Kamusber ayak kunan ki ya plas leke manisipala TTV kwa machwa ngan. Malit ngan nchik digi ya wa tuwa honor day sindrandi ayak malit ngan say siya kang hising kwa digi ka chuki kawa vi kwa maki gani kuna kwa ng. Di ay rat liyade yang cik di gya wan. Toli ko chie, cik di gya ngong ya tagin kalaman ngang ka ng. Sing ak di gya ti hanang kulea angke mana ka o yinki giga kam sa un lang ay ngay ng. Ngawa ki veta ng ay chong ng. Di gya un ay ngawa kulea ang muku gya sobe sa ngawa. Manisipala ay tumina ka o ya ang cik di gya ngwe panggang kulea angke gani kuna kwa ng. Uska po ay premier Oscar Mabuyane. At cik di gya o kuya Kula yang he gen ng EFF ke chik de gen. O fie ka ay gani kuna ka ang he kotru ge ka sa akwe chik de gen ng. Parti chay ng kien kalemon ngon. Parti agia kam kam gusung wa chik ang ke mabuyane ke Uus London ay kunan ka ang hing kulan chik de gen hoy kumisala sing de gen kwayang ke hofun ay gani kunan he atin agia subisan. University yang gya uwa fos hare aya gani kunan ka he yi ngya uwa mana ka okkikle hng akha wit tamani gigin ng gani kuna kwa hi wisi sige kam ya kink ta kwe ke frislaha ya ng he gya uwa nkula ya ng a gani kuna ke simani gida chua kam kama kwe uwa ngawa ya ki gangan. Parte ay gani kuna ka ng hiti ni gya ngawa kama kwe tu uwa nkula ng aya toshi ka ng he hofu hng gigin ng ka kisi ka ng he gya uwa proses ya ng he gya chua kama nkula ya ng. Toi megin hume ay kisi ying chik di gya uwa Kenya ay gani kunan ka ang hisi gya kamsan teki chik di gida chuki kawa tui tui aga ngawsi ka ang hi kaw cha chwa nga ya gayan kien ka di gya ngwe kunisan Kenya ay kunan ki ma bosha ay gani kunan. Tui tui ka si gya kamsan teki chik kwa kisi di gida ki kawan ying hi gya uwa Kenya kaw hun. No biri aya gani kuna ka ang hiplisa tine gya un a kama kwe ngawa gang ke watu ka ang hitig de gye ya mula ya ang hitig de gye mga kunisa gani kuna kwa ng. Politika partay ka ang hikwit tamnig de gye tuhig dak ta chik ang gani kuna gya kamsang uwa chik kwen chik de gye chuki kaw ki family hong mga gyeng kay gam hong gole kama kwe ta chik kway ang hitwara sin firin tuyo na gani kunan plisa de gye chuki tak kaw. Tak tak kang sing agia kam sing tigi cik tigi tigi kawat tu tu kang agat chong kang hi kisi cik tigi kisa kam aku queen kai si agia kam sing wa ying cik tigi kisa aku agia wa kau mhe keng mhe ay gani kunan. Kuam chong ham ye ya five ring ay fasi tigi kam chong la dewi cik tigi agia wa sejiri kam chong dewi agia sam chong ham ying ya kwe damui ke SKFM.

kame gcesi ka sisi re teke ama khwane ngwete khweda mborisi kong kame ya khwane si bori e tiya go di monika nzunga President Cyril Ramaphosa ya ku angakate o mbapira na South Africa ke tlana nye di khwena mburunga ji khaji he tsam tse u tlhana ji ya nyama go swirika di tam President de mak ya ko en khodzi angakate am ka kai kuji National Ratina Province je tema kona ndeta suri sena tinki. Ma anga de regeringa gana aniki ombapira na South Africa kia kana kwa hindi kwena. Ku sen ka kwa na jia kwe sika mu karako hano tiya na gana he e ku sen kire kwa tim. Dia a parte ye nwer kapiki tin he khana aniki Kamisberg municipal o a Rufus Birkesin di zarok a di tkhanka a do karati a khwe mporonga ki twa sinati sa a kunka kope ipuziti zao kaita tesina hi ho a tsega kara kuma hi ve ki BSP consultant tactician a unkwena tsone sa se waka ho ngoma kona 2024 tam siki Kamisberg municipality ki zaru qaizi ya kunka ta tehi ni ngho zi tseka karasi ya ko khiri na hivim. Na khana aniki 200 day sendra di saisi di siri a kwa hi zawe anasi ya ko hi tam. Dia a si di ratia tuli ko chie. Angkara di kwe sika khana anisiki kai ko zi mborunga ki swiri sinatien kwe ndi ta shungkara nyam kainu. Veta ke go teng kwa ga twa ka ita gana wa ka di Oscar pus di premier a Oscar mai buye a kara di khama tsese ka EFF sinde tambor nga zi a wo ku hi zi a tsam sika khavana ga khore na gamo di tam parte yen e sika ya ko a kara ta mai buyane Takti ten ka ohem, ko gumbo ki tinki ai he tesena ta kim. Kui zi kwa hati zi kou kwa tekze sika dango zi khazi e muoko tkhaasem tati Universite ti fort he kwaun kwena ki kia okara si kasen kwiri no kasena kwaun kwena kim. Premiri kuya ma to kwe am sonwabo mabananga anka te mabuyane kwaun kwena khana he awa si akwati University aniki sesa kai ko mue ina zarot ai zinto ta kun sina korita mbapira swiri na tia kau kwa de kwano tia kwena imboronga ikis na de kitesina hita mabananga anga de premier maham aniki mboronga jinse na ko haji amu ko veta ke hoti kwa twa kanu taika o ka sikaita te borisi khiri o Honor tenge khusai si kwena toitoi akenya si dorope bombasa kitesena tenge otim zenzi takite amungye kwena khana manda ko ha urmende ndeta tum aniziki tenge toitoi ati kwena khana zia dusi avaji a zeta kenya si drembe amagi onana ko Nairobi takite nga osiki porisa na khana zia si akotia kwen areta tenge Paro ta tui tui zi ankoma gu kwa ii num. Porisa na ingi ati e zi ki dorope he tsaone sa sesa karako ham tui tui zi kain sena tewe kim. Tia biesa khaiti kwen manda ako kunka kongka ojim. Zao oji ta tse sika kia mwa kuiti no kwenan ae zi ka uwa kuiti ina ae zi mwa te tita. Politisi aniaki manda ako haa kwenana aakai aniaki tina aakatim. 2024 kuri siki test na hen tui tui siki khana kuri am kwenna o hen no parlament na khana khaw kana ve ngborong ka test na hen kim tak tak hangye ru sai si kwenna khana jian o hen ngye u kwenna thumwa hen tui tui a test na hen kenya mu siki manda ko ha kwenna mu ko wa ka hen khuji paro ji nyama ko ndiro te je khuruk e ka ta tam siki Ntam siki kre sika amu siki kaw ni sa kuma a kunya e ha ngye u kwenan amu e manda te uru mende nan de tam. E te se siri kwenan bori si kheri we tam he te ki siya ko u sika siwe iri akwa matam ziki kwa amati kwa
te tuborisia te komago XKFM ki.

107. Ngikunika bonga makita joyce sitin lega koma ke ola senki tjono emge sika makade ke ko ola ge kam emge ngwa ya kam ngwa program ki kanse ni ke ikoma si ke ola sena ke tjono tamte ge sim kom tjola ke tin munite ge kiten ngote tumet kan ngwa sezi ke konkera do xkefem tokom tjatja ke ona ke krisi o khawi kan ge awa kalo kele ngum tetina kiten ngung ha ko eta sakne ge tema mtsagita chukam ngom cha program ki gangse ne ki komsa tu ki kom tsagya khaba duk na mangang ki ne khri gan kuna tsi kem tsagya he ngai kwa kana program ki gastram tsagya ula kang yem tsagya sikama kai atu ki kom tsagya ka khaba ngom cha program ten ngana ko ya mangang kang ki ka chang ngom tsagya ya ngola se agita wa vilong se ki ka program kika akala nga lungu sam tenge kwa akita waka kisi siwiri gani tau akhiri kwa mtagia mga mta program kagika wa tisumu kia wala uke mtagia waka chuka mga mta program kika msi ni kiko masi tikia siga makia wala say nga tiu kika wasi wa mingaleni ni ala stetang lakwa kuma nsa kawishika ngia waka nga kuma kichwa ng tamtagia sang ke kalatam tene kakagi ka ya wa bola ngoli ngi ke ka wa tetang ka ngoli ngi ngi ka ya ka tuja ke gya koma kai ko ge on ten si wa ngi ni hatina gita sa ke amuni ka kya tali du gani kuna ke tiniri ga ko gya makwa kana kwa kwa SBC 3 atine gita sa nga ke tini man makwa kana ta gita nga vipani ke ge ya ne kwa korakao sa Every coast ka gitang wa kem tetang ki ha ngung ha kem ta program ki chang banim ta gya sen ki ka wa nguling ni ki ka ka he ge em tetang ngung ha kem ta program ki kong sen ni ki kuma si mazim ta gya sen e bulan ko gi ka klem ta wala ki chang tem tetang ki ta siga ma ko te ko le ma ha kan dole sim ta gi ka siga ma ko ta kem ta tu sa ki na ko le ngum tagita ngong haya kweta. Wala singi chwa ngong, takang kodat ngong awa, tefita gito.

Ma kambunga wisisi yekwa sa radio XK FM tamalaya wisisi hun yekli gongwa science and technology program msa a kinkwe ki a wa from factory to farm ska kwa ngaya mungi tiki heka kama fabriki kaku wa plasi ngu na kwa kama di kama ngemhe wa tiki kahang kala mkinkwe a u kamkwa ta yegit incha mungi kinkwe ka unkewa SIBC evilongi sa kausingi kongke XK FM tay on le gongwa presente wa chakwanda mahongo msa a kungu ikanziki kalungso kumkwa mungi kan tatumge asa kungu ika unwa tatumge wa fredag kige wula awa siziri ngama kama 5 manita kikungi XK FM ti ikinguto tatumge kawisisi kengu kama tatumge kawisisi kewa SABC ayvilungi sa kausin SABC ayvilungi sa kungu nga a kungu nga a kwa

ungwaqhwa uyaxa u eh dawa ke tonuma tonunga aqhotu na qhotu na qhotu na ndo tane qhotu egong taka nje ke ta kumkuma kwe kumkuma kwe ta go tase ka ka cha o cha ji de nga ma akika cha ji xhaka ndakho la kuna a tane cha juka juku na nqo qop qop gumka ka kuna nqha ta mane nqo twa ji de choma khosi ne nqo cha cha khoya ya ya ta khala tsike ka deng u cha Dengi tamu zin akwa nyantwa sungu umka kaku aku kunga sika kaku umka kaku nga sika kaku sungu umka kaku nga sika tonuma tonu hewa na kita kacam ngai nyantwa tanga acha dengi mana cina hanya ngoya ya kai dengi kuna kata teruta uaya ya kai ke akwata asinda hongya da tuluta ota hongya da gatala ga kwakwa diamandi hebuna ke da ngonga nya sinda nya nga ya ya songo da tuta tuta o mai ke akwa tuta khabu khau khau khau ni tala tala ke ke ke inga da gatala ko nga nga ka nguka anuke cheta nguka ke ke ma ag nguka nguka nguka tala ke akwa Handle is a mother, and I handed a nature to gown. Ah, when I get a man, and then good nothing, do be child, and good no such one, and then no. Even, don't you want to? So don't like it. We can't get one of the man, and then I couldn't make a cook or the man, good name. Sang again to chai, like yak and a gammon, a quarrel, or dung each other, Sagita will taga cooler. Ay ya juca aku kali ha kusa kaya kutri tapi mak kali terasa gak sorry so kuah he ya kena kemar kan lagi tunggu matun ayah koko yang koko ni kawan dah kaya ulang itu kembali he ulang ini ah cakap ni gang itu nak tengah sini sekunda tengah ni tengah muda tengah kah ni tengah sage ah juca kah Saki sa na isang ko ko kisang ko na tama ni balik ni gu he na ko no ka gu na agay puging na kasi kondo at kay kahit ka pa agay gu ni na ko kondo at agay na na sa agay tamuchim ko u tamuchi he mo na kina sa kondo at sa kondo at sa kondo at sa kondo at sa kano kam ng ako ah ikot ko tage ng ah Aong na kwa dokul de ma de kham kham de minga da ba mi go nga da ba puke guke ku kwa ke puke dungi a ntan a twa kana ka ka tlo le ka twa tsha le tewa tsha ng de ga ka khau tsha ka ng de ka twa tqaba khau twa tqaba ng go qaba a khukhula ng seng se se jele ng ke khula ng a khube ng ke qaba ye Aki migo nga minga miga kula. Asaki angakula. Anga angakula ta mi saki saki yusat mi juta kakula ta yusat mi kachwa angili. Daba kaka kaba duyi gito. Duza kwa singi kako ta. Sana kaba unko ngi gito. Ami ngunga nga. Hakta nga nga. Tota nga kukwe gada unko kota nga. Nambila nga. Yan katuna toki kota nga. Nne katuna toki nga. Yane nga kwa chingu ta nga. Chau nga kwa kwa kwa Ti dure de tu onjum de nga kulinga kwa. Te inga atan mwa ya kalinga. Te inga unu kanta gata gasunga. Tungu matungu. Kade. Puga kanta nga. Kaya gunga wa. Ya. Kame dame. Chiko nyinga ita kwa tamme. Kaya bunga mecha muka da gunda la. Ya kame cha da gunda la. Ame nga. Nga kwa tuta. Nga kwa tatuna. Eh. Hane ka nga nga nga nga. Ya. Abda. Te akani wata mi dagana wata akwani wata ki matoni atoni mengi kaka te mingi ki chim kata kata nani mchangai kwa orangu mchangai kagla nge gitsangai duma nge kulu nge kala nge mchawa kwe mi chuta nge mchawa teke tete teke namasi

Ondertin siwa ngken ya khabu mta ki asang ki kan kampa mta ki mani ta ki ngame mta ki kawin ngawa mta program ki kang se ni ki yikoma se ta mta ki asang ki mta program khabu ni ki ngiti gastra mta ki wala kang ya mta ki ki sika makai ati ti gwe ki koi mta ge ya kawin ngawa mta program ta mta ki asang ki kamcha tu chaku na ki si khabu kang ki ya wakalo kele ngamta tino giu ngung ya kwe giu sa kuliti gano ma mta gita chukam ngawa mta program ki kangse ni ki yi koma si ki wala sen ki chwa ngam ta mta ten gita ngode kwa mta tisum ngay yang ki ya wa luisa mkumba ki ya wa iki ya wa chikwa kange kau ki ya wa ngay ki mta tisum mta gie ki sa mta program ki kangse ni ki koma si atiti gwe ke kon tege e a travia nam se ke wala kan a koma ton da kula ke tsike mtene ke at a tso da mo gita jeu si sim ke fitika qe nga qoma nga bana kuna ke wolen ke a sejiri atiti gwe ke ko wala ge a kam ya wa ne khiri mtege a travia tike si ke mo a program ke gang se ne ke koma se ke a me alene ne ala stem nga qoi n ke tutu sila atige kom khatine ke a si ke mo qe ke wala tangcinci.

Chamate kekete amate ya tsema te mate komate te ya tsema go ta o khere khere na Cornel Cruz ta kiten a o khona te a krasi endless possibilities that te a ta tsema khona o tsana ke ya ha ya khere nge no tsame ntse ka tsutsu ya khan ya khere se tsama go ha no mbambara ga go to di wa ka ha a tsamgatwa go tateta radio xka fm seta darna tla teng ke ke go towe tsamme se yangebi na go a ta go nang go to no ti tate e tla e kote te mo e tla e kuma o hi o ro tsantse o sa checka ke mcwe ga ma a te kwa ga nxema te nxa ma re si donor da ga nxema di 25 ka di tse a nxemgo ma te ko mare kwa ga te a ka te uni takte tem di a kurie te ki 2020 khate tak e khati no makwana ki hitu te ntla o ka tsu i je twa tlo kwa ga nwe u ita ma ata i karate twa kota darana tlae ka te te ana kwa amori tino te u a tsame si te te ntla o ka ga e khirita ding kwa ga a si khirete ke no berem a te o khere o tsam kha ta te si doroko ta o ka e ja tlhagwem programa eng tsese ka tiwe nya mate anka te si bori ji ha ku ka jengo te bori ko ta o ka e ja ku nta me te tsam si tshwate e tsa e kwa kha ha a kona ka hintu te twa i program si seta na ko te mo a ha ku bori ji na ko te bori ko ta o ka e ja ku ta ha ha ya program ji tsinza ko ku nte kwa kha te si e ko khere khere e gwem bamba te tsam nje te to anka te ra ti Marcus Jetembo.

Tsamncicesi katemono sekotown yerheklama kotao 32 bayna 32 minute cwadze se ngiyakaragwa ha and question akange tikyang kwenge tencence kurakao takcite nxaunkhwe na no Ivory Coast takcite nxaunkhwe xwa takchanxwa kwate borate u FIFA World Cup si ha ha no toti akaragwa ha ncicesi kateki Rico Maliti no Andrew Ngobona twa Kongola ta kaija te se tanga twa gobora shu aneki nga kwana ka bora he te klewa e ta team te klewa ye kota kaija ti do te kwano kekere kota kom bora na ta I karanga eska te kunchwa gore karata te u FIFA ta me te bora shu wokuri he akwana ti ava te te u cricket shu amoritin akhakwe akhuria teno te ana kwate u borasiu o tsaki nano te kana kwa ha makwana ka garunu hone tin 7 o ta hono 9 FMC ke ka te tuka a 12 kwa tino tota des kwa kwa gwem

0: Barcelona a centrou gjë ku. Ti shëga Kloe ku të rëbacan në gjë ku. So ma sëra me tra, nga dhja me gjetën e kua kua kua. Kjo në që i kua të drugjela, ki kua të rëbëca në gjetë kua kua. Të drugjë në klonë nga bulletën e nga që të gasë nga amant. Ma 15 nga kua. So ma nga i tra gra nga të kua tra gra kua. Kua të drugjela, ki kua që të gasë nga amant. Kua klonë klonë kua të rëbëca në kua kua. Pasi atë në gjetëla. So atë i sënë tua gua lë kua e. Pala pati la tere batsa ngi ko ko jumang bula. Ma tsai tere batsa ngi ko gwa mangia ma twitter do.
1: Ono tin si wa pin ni kha FM. Kang kredibita tigam cricket in kha sing ya konda mani chwa ta kanyi ka ni der la na honor tin tini. Dai chi khatsa ki gai. Da ia sopa gmigera nechen tartar ai nechen enta nka ngaima da kamachinwa a protiata ne makata gudita tsar kardo ke khweda
2: exka onerten 7 o da khono 9 tsika nederlandiji onerten 10 kamsa twa no gamsa na boraji 16 no tsika Tuenda boraji ki nega ni enta ga kya ji a aji nora ga South Africa je winners a muti ku kara ko tam khate Rico America Malitim ki
0: Chaban ke bulata ngwa de tsel ko kum spani tsaga kha aso to ngwa twi tsaga ka wa ke kwa tere batsa ngwa kwa kwa ga tsitsa sunge ule tutu da kwi ke kwa tere batsa ngwa kwa kwa da sa aga o kakasa ngwa twi tsaga kwa Hydration break ke kwantere watsang ku kwatsi gasani kam tu druda ku yena dia ta kra da shelze ke kwantere watsang ku kwa so bata ne ko kume ko ti fata ni chokwan korasha no to ke kwantere som kan ho da chat ni tiga haften chang sa bola tere watsang ku kwa yo katani ku lo ret katani ku la ke ge kwantene sa bola clown sukari ya kwanki atene chala yang hada atstrasa ya bola maketa na kwa kwa E quanto deve c'è un gol qua qua, firon torna quindi che c'hanno. C'è un clan un gol qua qua manche. Corazon che pagare con la città singe. La pesi tua da otto mo quei una. Victor Rom gol qua. Cava 37. Quanto deve c'è un gol qua qua. Su attene anche di bola tenete la twisa. E tenan un WhatsApp un gol qua qua manche. Fa fatto una minute c'hanno. Che gire to
3: Engle bonace kae we ti bomare kala har yo gata ti koma atweno akatin kuen kana ta ti na tsausa tsausa awa je kan tsausa kana hatare re kha abil kosti na khoti huwa kana kha kona kana ni sa tsan tsausa kha ka pare he kwe kala hatare tsan kara hambe tsausa awa ka pare tsan kwe de blow ti de wa kana blow awa kona Tausi si wat weer nou. Akat in na kana som tausi ka wat ko kana kata kwane ani sa ta yate. Re tati ari ko kawa ko tati ya kawe. Ti kha ko na ka tausi pye de ko na stadium san ka tausi awan ti.
0: Ya mangi ga ti si na ko na mangi ya ko kama ko ki Cote d'Ivoire. Balisa tu ka tongi ko ambi Afrika gani kuna.
3: Ya ta de wate ko unji ta ba haru Africa un ha te hango Africa un jo ka ngi hange ta haru ngam de ka shui ka akwane ka harata ba an an awati ui he tan ku mati ko na ika din ta ha ka di sai sia haru je ko te ko ka so ta ka pare man an ko sa ko ko ho ta an kha an ma bora kha ya ma ho ka in ko ta ha te ko man ko na hanu ka ka ku e ku kha abri ko sti ko ti vo ak no ngonur kurasao Nekin ko ye para ko bora ikisa jara ka tete mama tsai ko bora ikya chuya fa ka de ka ha kura sa ko di ko kai ya chuya te te ko manu tri ma tri sana ka ko France da ma ko ya ko ya da wa kana ka ko na kura sa ko ja ko nu putu dam ko ya ko kan e ti ya won ji te ko ma ka ka ti zi ka ti ko ko he France da ma ko nga tike putu dab na ko aiwe som africa wuji oyo ataba hana putu dab na france ta zauka ko wuji taba harti ku ha tabar bora kare ka kisika dame ke ya tsinza ka ya khosi i he nga i sika akho kwata ba khano adama ne athunga tebe ka kwa tsiko sa i kwata dorop i kwa te wenza ka kwa dikwa ka adam ko ka ka ka se ya so ego bora ka se ni ko na ko ka se no ga da ko ka ka ko ka ka kwa ke se kwa ka ka ke i he kura sa kwa nunu tu ha Cote d'Ivoire Okri sike te kobra kora bafana ka ka oet to ko nge tin bafana ka su okri e okri ko khama tu se di oi wa sonda se sika Canada se a okri ta ba ga no iya ko se ya e ta te te ba sky fm kinu ta mu su pia ko sky fm a okri e di do wari kora u sika ha dona tu se na ko na kora sky hi yo te e te ko e te ko so da ka sky da ta mo te 80 sia ko da di do wati the eight game of crisitate ye 9 is kayamago akona qanqe usathatha usho kwaqanga chwako we hemta zakaro nwa komuwa ko ta u trata ti sikhatu mo de kona khantsa kana nga u isqhaya asu hek ito tin sikayamko ene saki qani kara qiya ko gathi o usika sihi khwati kona ka tsawo eno manda nqe jao qe ka ta qike latika ko ta do sikata tsekrika go we kana uti den kabora ka ko kunta te tabahanu kura sa ko ngawa se wa ka dia ka ha ka ka inza kunta sa ngama ko yer tabahanu tru kun pa den ge ti ve ka suka ngama ko te ko la taba anza ko si tru ta se ha ka ka ko ja kun ka me ma mo bere bora ka ya ka ha ve den ko kha ba ngi sin oro dino ko kura sa ko ko ko mu ka ve ko chu chu ha wa dawe ave mqim ko ama man ko qomze na ko thara sin oro dino ko ai ve ngam se wita mahana se ukaba am kana te taba jawe kara chire chire nang i o komati ra kumadin hegi man ya taba ta sna bora kan ka pala mahat ya nang ku bora ko ta ka ke ha ka wo wa ha ta ka ko ti kura sha ko ha ko ku wa ti ha ko ku ka jaw kara ko mo sa en ha ko ta ba kama dia giant ka ka go o ki hari tak chenino bukano acha kam yoka takin kon ko jadaba ko ta angkai ta jati ku yo ka ka pare si oiki kuma namba 10 mano kuma ka ta ku ke kuma na kala ka ku ka na ko ta kuma namba 7 ma kya o ke bora ha ta ko nan pala ka jati ku ska kam ko ka abri ko sta ko se ero ko ko ti ho ka leo ko nan ko ku ya na bora ko ka ku ska ka ba da ma te te wina ku ya ko ka ba da ba ham dar da ta ke ti am give sen ya kada ke suka bora ata kwa ni ko sen kara ke baka ngwa ma ha kwa truwa ko ge na ha ko an suka gwanam te ikwita ke hati ha ya ya ha jaw kwa ti ku kona ka ban give sen ko sare ta ha ta ya kai kwa yo ka ki ha ki ha ko ta ja ma ka sen tam ya kwa ka kuna 7 ma ma tin makare sira ga tika soka ba apa ke bech ko mama ko ya khata ke ba casa floranos apa mo ar sai se khama kat kare sia ko ta khama turu na ga bora ta ba khana ha te sira ka wa ti ma pe uta ti ba ma ho ya khata wa ka pioro ka ra khata go khum kan sri ma sia ta fo fana mka Kaska te derta ka sai bin dia ke sai sia rai han ka ka ko e tui kha ka u ivuan ngunu ka na ha kura sao
0: Here 30 minutes trying ngum kida tua ke kwante ba tsam ngun ko kwan so pa 15 minutes trying ngum bola chi da half time ke kwante ba tsam ngun ko so first half ke tena 1-0 ga tsuka sen ko ti fuwa tua 1 ten ne kura sao ten na 0 ke kwa ngu ke ang mari ke u tua kibaka ni teraba tsamu ko da mangke go tshe wa tshe tsa ko tshe fa i bere go ne defender mangke i tutru da ang khomo ke bula wa tsamu ge kwa ko mangke tswa tu bula ki ga tlo ingwa tla tere wa tsamu ko ra jo mangke bula ma a ke da ne wa khwa ke kwa da tshe ne sha bula tana wa wan ke kwa nga tshe tsa sa Ecuador khwe ke go tshe wa ma tsamu ge kwa kwa group i bere go na mi ung ke i bula wi si ka a ge da ngwa tse tere wa tsamu ko ra tlo lu ge ne ke ko mangwe tene Tunisia sa near the cook akwe ki ye near tere watsa ngo kwa da Japan sa Sweden ke kwa nge group F kani kuna kwa ye geta akwe bula ke 1 o'clock tene akwe mangwa tene watsa bula ke akwa kwa da mang bula tang ha mini tang ha da kwa agume ke kwa throw in ke kwa tene touch line kani kuna mangge bula ko ti fo wa tang ha da tung ngang ama chinga na akla to bula ke kwa na mangge bula tsigi kwa twitter ngwa tsiko ti fo kane Supporter and come away, come with the Batam who got what you were. Snares are going out and color to get Africa's Pony Policola, Avina Quan, Terbatam will get Quakwa. What a clay shot at Lady Kunatane. Chong Nabula Terbatam who got what you were done. What a good two. Passage one, Halikuna Terbatam will get Quakwa, Mangi Quakin Nabula. Tiomante, number two, Gekwan. Quarter Bula market and all good trade, Hannah Chigot for fun. Keep all your quantities as number one tenet. Chikasun, Kulak Angu Guagekwan, for position monkey 62. Quarter four cane, whatever time we get Quakwa. Mat Manga, quarter through Katala, Kikwanter, what time we get Quakwa. Kulak Mantra Kucho, quarter four, and Kunita, what time we get Quakwa. Mara which got Ulipunatene operation on Akoti Tiomante and Ewan Blackwantene. I would table at a closing club Ulipunama Ching on Akalato, a Blackwantene. Mwaratana only bullet there was a Ramanke, Chemin Kaneguna. Skasungi Sai Quator Sabula, Firan Terra Munita get a Kua. Tana 1-1 Gikwa. Tana 1-1 kick group in Kanekuna Trebatan Kokobola Dang Horabachina, Tankuna de Quantene, Anguchina Koko, Nabola Dang Horakuna de Quantene, Chikasunga Corasa, Hangla, I defend Kamako, Bola de Quantene, but Tang Kokos, Kosing, Kamako, Uli, but Sanka Bola Kakwa Fufana, Chimana, a good job at a passing, Halakuna, what's on Hokamanga Bullet, Chow Chimana, so Chola Kuna Tene, Polapalanga, I could show. Sukar kini cene kuek gay, bosan yesterday wal agi tak kuek kuang. Chang kuek bola kia aku kuek kuang cene. Pepe, maki tak kuat terbaca mungkin kuek kuang. Kuti fua, hingga ni terbaca mungkin kuek kuang kuang. Pula pula yang nak ikut sewa cerita sengge FIFA World Cup. Unak sesam tu nak mampu cipta pun maki tak kuat cerita sengge. Rocco Kong on a Brazil no Kong. You could tell what's happening in Kokwa. Stafford Gaza, South Korea. Hungry night, Guma, South Korea, 1-0. Hakawa round of 16 Kokwa. Machimana, I want to pull out number 15 Kokwa. Anghuara with two, pull out a pass. He chong na bula tere batang ge koko mangge kotu na bula gochia hoku ge kwan kura shong kene kuna minjo chingana ang huad so heke group ya kwa round of 32 ge kwan tere batang ge kwa da gulina juma khala kionta wa round of 16 ge kwan tere batang ge kwa yellow card ke Nicolas Pepe. Hamban yang jadi kot tifua, hidupan itu terbaca mengenai kuapua. Yang pada cak awal mulai bola terbaca mengenai orang mangke ilu kata. Akhirnya nak kuapua mana yang hawa bola terbaca mengenai kuapua Nicolas Pepe. Ikuan terbaca mengenai orang macinana. Anguan aku mengapa bola terne, cuma nak kau mengapa terne. Kau cingin kau pada saya cula guna. Freki kangat elak kucau. Kot tifua kene. Fafin dia tak punya tuan mengira kau. Sopat 10 minit tuan mengira pula kau ngawi
3: kaya wak kier dawa ta sa ko batin ngata ka me kara ka ta sino te si ko tomo ko sa ko su ka sisa sisa e ko ti ko sa ko ka e ko kam he ata ko o kaya tin sa ka e ko mo ko sin kara ta ro ko ka ko kam me ha ma ka ta ho kara ta no ki he ko ba khwenta ka ko ko we ta o kaya di kara ko fo ka pare so ki sa ta ta ya anda sin khom kara ti ya te we kara ki ta tan ko u sa wina na cha kara ti ya ta ba ka ka ko te ko su i ya ta ka wi ko we e ka ba de game ko kri ku si ki ta khu ji a nya ta ka ya te sa ta ko ta u so wi ta ka in ta khul khur na ko in ta te ku ka sa ta an ko ko wa ya ko e ta ka ya thu ko sa be ta pa ko sa be ta ku ya e game ka ba si ki sa so ta sa be o kri ta aku dia tekoma ke anderson aku kuat emano hati ya kai koma ngambe kone hati ya kahro hati mage mugi hati ya kreatif aku ti ku ihe ewa muati kuana sika aku kuji ke kam santa be karagui be menati kam hakka ya ku yo tabahan saka kai tinemia ti be anderson saka hati aku ya kata tu kwa asanka ti ki cha cha cha asanka yo cha cha so pa ne o ki so ka ya o ki sa ni ki boran ko sa ki kra kra wo ha ko kan kwara ta ki friend ke sim ta ha kwara ta ki ha ta ma ku ma nang ki pepe ma pepe ta ha ni sa su sa na ta ke si kra ma ku ku ka de ka ko pepe ku ho ma na pepe ya ta ki ti mo ma ka kra ta ka di ana I ka kra ka ti kwa na ma boran ko ta ya ha kakakakau de haya bo khatsa se dot amat bu siya kha amat ak kha pepem ki pepem ta wakha wa kha ta wakha kau bura kha kha kwe ya ke se kara ve nek ko se wa ke ze kutula ku ko da teti kana kha kwari ada kha kha ko ke ze kur kur na ku ko da ti kha ko ta wa kha ka sa kyar kha ko kha kara khata a I he ya mo kha ya kha ku ra sa ko da wa gyao kya ti de kha ke kur ko on ka pre ni am kha ko kyar kha bura ki Saya mana mana mana hak kuat kau kau kau hak kuat dia ada semua hak kuat kau musa kau hak kuat tiang kau tiak kau kau hak kuat kau kata tu kau ayam itu kau dan kau yang kau hak kuat kau sebab boleh jadi kau yang kau mau kurun hati hak kau sebab jauh itu benda macam kau kau kau sebab kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau kau Atladi guanam kaporet. Jemakari sensai si borae mo ko koma sai si jemakari kurita tatara na re borae kai kai. Garo kaporet ko ta ya ha. Eh jama kya kar ta kai ha ma ko man man na chunya kara ha ka di borae kura sa ko borae kai ze ku ko di ka ka ka sa ja ti ha. He la nai kara ka ka ban ki misena kore. Am khum kai kwa da kai gati he kwa kwa ya hata ya wita juna ngana kwa yenge ngo ama kya ka rango zara zara na ko tuya di men ko kita ya da har ngang ngana kwa yenge ngo ama ya ma wa andas no jao kya ti ama kya kwa khaba chaka ka ko ta I kala khaba awas ya ta andas no Amah apa kan tu 21 macam kan tu bahkan cakap aku nak borak cong. Fofan am kimi dia borak fofan am tu bahkan kaya hakim nak borak kaya selera kati mak tuh kat TV itu bahkan kham cakap aku nak kuah wel pada siar kati jemak kari. Hakim nak tak pernah nak kaya kaya kaku tu bahkan kawat tu kum kaya kau ke aing wel kau entah kuno nak kawat kau dia nak ikat kaku sejawat. Kau tu ibu aku di Aku dia ada kaya kah kah sekarang kau boleh keru keruat. Kau yang kita ini, aku ini kau nak korang ikan aku ini kau. Aku ada ikan nama kau boleh aku anak ikan yang mahu kiri kiri go kom kom kom kom kom kiri kiri ati. Am tawa karen bukri jati kah. Seven kasais menit dekat anda PPK karena ada angka kau ha. Nicolas Pepe ama tres kan sin tas uraka toka ha kan andes ni man tabe kara khoya kokrina hum setu etike ukri sho ima charo khada ke a kan nam chare suka hama ya te ta kana ska henga ya ke mburung gam tetu si oi ki tike ukri ge be ta he ge da ma kara ka buran ka wan ma kara da ka suka Ivory Coast kan di borak kan di kerja kan anda temu kan anda sama anda tinggal kita nak hanggugi buku suka teks kan kita ada ti kah kum kah ya no mereka gom kum atau amat ada kerja Ivy tu usah tunggu kau tahu tapi tu awak saya kau ikut kasar kuat kam sekitar kam kau tahu yang kau deh mak kau kasih kau dah hingga kita jadi kita kau ber
0: ya mungkin kem tengah hari kau mungkin kau firman itu kau boleh kau cipta hafal tuan mungkin kau nak cipta sungguh kau dibuat dengan cua Wan ke kuang kura sultan na siro ke sa bola tene bola pelang na kecok aje kuci wang ke kuci vo ikan itu dapat sang ngi kuang kuang ikulas pepek ego yellow card ke kuang kuci vo ikan itu dapat sang ngi kuang kuang so bola tene aku megi kuang tene kuana ikuci wang kuci vo ego dewan ego kuana itu dapat sang ngi dan wan kecok kare Saki kancing hukum aku ini warna di kuang, cawe kuang terbaca hukum kuang, cawe cingan nan, nama cewa ni wah,
2: Exka honor ten sieve o ta khono nega khavana khuwa ko ya de token to di anka sake ya kheri na khwa dako ji T20 World Cup cricketing ncica sika South Africa ji wina 210 aga kya ji ka tui kha ko twarata yele kha ji over ji ke no Netherlands ji we orobe no kheri na honor ten 21 aga ji twara kha wa yele kha ji over ji khurina ki no South Africa juina ha agan takta ga kyazika no ton uruna go be kamate South Africa ji tu okrie Bangladesh to kurio group stage ko no 12 June ya mahi no kheria go 5 de July no te kukara ko khate khunda mzato a aka sama hambre Benedictum ke
4: XK FM monoten siwa pen nega FM ke tinga bolang ka ke ya tinga cricket ya dame wa du credit ta kung kon he ke tige fakwa ya protia sa Netherlands wa he ika ke kwa tinga United Kingdom ke molikan ka ta kanyini ka bolaki fa ta tinga SI ki cricket ispani protea ke venia ya ki qanederland ta I qele qhawil alu hun qhekanto nwe wa sonda kha yakuno bangladesh hun ikoi goma jutani heike ya ta bholang ki bakhania 12 juni ta wafa 5 july ta ka magudi ta ka riku america maliti
0: XKF M Norton Chiva Kangani Haman came get you off them Chang Quanter and Watson Gekokorabanga Spanishaga get a Angu Sapola Watson Hokokrosa no Togekwan Koti for one Atisian Navi Sapola Tribatang Hokosa Dwichika Gavasa second Alpha came Magetana Aqua Quateribatang Gekokorasumangipula to true things from Kamagang Sungisang Iteribatang Hokamangi Pol position Ganikuna Koti for Mangi Yigite and Lake Interibatang Kokaki Korasan Tribatang Kokasumangipula then it come to Masungi. Ing mane chiga akwa kwa ge second half mangi second half pala ak kha bhola kha wachang ge kwa kwa mangi bhola tu tro le kong ge kwa antere bachang kwa kwa mangi kwa diva tene gya kan sin hum kamo khwe ge kwa antene tene acha bhola khisi gal cha mang kwa ki bhola tere bachang kwa yu lag thang le ge kwa antere bachang ge kwa kwa ge kwa antere bachang I bhola kwa kwa ge koli khuna mangi ai bhola tu tro da kang ge kwa antere bachang kwa mangi bhola kong ga chiga sin khali khuna pa si tene ma kamo khwe wacha ka ye gya ang kon no kura sa wacha ng ga ga chiga sa kura sa khwe bhola again doing a Germany get tea come away and tire doing a codiva yipala palanga what's on you bola kwa gea kwa kwa manza bola yi twa du la kama kwen codiva nga tene what's on you bola ge kwa kwa kwa na sumta nge second alma planning magita ne kwa kwa ki kwa anva kwa tia nga senge bola kwa e kwa kwa mo nga wea bola kinsen njuma nga oto kwa kwa bola what's on kati ga ge ge kwa an
3: Ke bora guaram ka kwa ta ya ka in za kung sa ye ta ba ha do tes ka te sa ka m siki ha na ka m siki ti to a ka ko bora siki te guaram ka ka usa ko ji o ta be bora ta ba ka ko usa thung ka kwa te de ha ta e kung e kwa te su ye every coast kwa coach for the kitchen at kwa mu ha ta ke ha ha kwa round of 32 so ka si ya ha ti ta do sen si ka bora ki ka usa ha kwa kuri o ro ko a ko ya te ha kwa che mene se ya ti kwa ha ha kwa de o ro ha ta kwa da na tan ki bi ku ya kwa no no khero half e no kwa ka usa ya kuri ya I ge te kwa ko mo ke ya te kwa na kana ko ya ko ya ga ri bora kura sound the three kam kha kuma aver cost ke mar bora sit lo ya aver first kwa na to ya 53 kan kwa 37 ska ta ji ha ji a ji te te ta de ha ka te na kai kuna ta ban nwa na tres ka se ko ta na kwa ti ji ta ma hanu tres ka kan kar kai pa ya kho and the sna na sa na ko sa ko ka ko ka re ka re sen ji ti ka zo za ta ni kara ti ko ta ba donato ma kam sa ku an za ku ha na ji a ji gwa na kwa ta ha ji no okri e khuwa ko ya ko kam ka te a ko u sa ngi ta ko hata ha sa na ta e kar ko eng kabin kabin ta ke je khu je ku ta ta ti ta philadelphia ta te me te ka par m pa stadium ka te ta ko hata ha Yeah, full commentary at the time, so quick in the quarter. No, Wiki, Ayaka, five and fear tax, I mean, it's in Corona, Hampe, Kunjiku, Havanata, Korat, in Aqua, Ados, Koranaka, Zahino. It was our Sierra comes a hink, as you eat a quarter a hati. Comes a Yahono Boraski attacking in Kai Kataba, Kukushen Kai, Kaman, Matai Karama, Kukushen Sarik. Ma and Kakaka, Kanako, Akhuri, Kang, Asenako, Chichi, Shinate. Khuji en kwa kingi visa ha kwa kyara ta ve kona ikara kuma ya tinire ya gomdom ko ko vu kwa ya gomdom sa khamaka abre ko akwa hnya ban khamaka na khan khaka wo ko khata a I he en ya ngi visa na ko kesu iye cha tikire ta ke tin aje cha kai kwa ko ju in kwa ren e na te kwa ko daro no ko tikke cha o sha ko kara ha aje kai ko kwa ko su iye na I he ko ya ko ha ha tsaka de ha no ka go di ha kora hate ko mo kora atano tie ko ku go hate julae a tsa kom tu ka go suka ya hate te anga ku tiri ko sina hate a julae ke ka hate no a ma tra go sa nte world cup ta me de fifa world cup 2026 is here na canada america ta go no mexico ta a di yo ka ha dona ku ku tra tie ku wa ti unji te ke tra te he na he ji te anga ku di na go no sin corona ga bana ga fo ku di ke go te ka ko tra go nte a manza te si e kom tom sena te si khe go ri ta ta ba ga no te na te ko ra ga ye te ka ko tra go a ki a domi ge te go na ji ga di ta ke han be ku ya go sin corona nte anko kwa kano kun kwa na taba kati wako akun o kwa hina domiji akawa kwa kamsiki maraji te makuri taba kani kaski na stamen kwa buka siki kanga tete siki te anko kwa kano kama na kusin Afrika kheri wako makuri kwa si ya ita si aiko kwa kama he ango he atete nte hambe tui taba kani si wako na te kwa na ango tabakhana ni datem jingi ati ji ana kai ko khago khani datem jika oka oka pote kame in Africa ki makuri yai kha ki khoji aji ha ji no aji te te hate khago ko cricket te tabak ko ha no cricket te in Africa ko ek iza ko ata ko te ko Netherlands ji ama ka horo in Africa ji aji te tai khora ka ka ha Nicolas Pepe ka karata ko skin njano go ka kuiki ama ukri ngibina ka suka kui kha Cote d'Ivoire, Guadam Curaçao, Clangonu, Tatata, Tikati, Damas, Akam, Kotalin, Kedamatan, Koji, Akataka, Sanatavate, Susu, Namanako, Tek Yaka, Tikwea, SABC Sport. No, Tokoji, Akati, Akwea, Tam Tamaha, and the Senor Tecoman, the Gona Rico, USA, American, Namibian, Malatini, Tahoro, Jacob, the Andrew Capi Fuchs, and Gobona, Tonga, Concolian, Tatuan, the Kayatin, and Atadumia, the Kayau, Wawaramtia, his Senate, the Kayatin, and go where Bawak go with the way sporting, get the one go away, Koha, Caparia, Okati, Hoko, the one Kiko, Kako, Komia, Kokonia, the Tabaka, Akongo, Koha, Kwan, and the way. And look at the Avem. Ukri hotaki oiko hakare ka ke borata na ti kon tekin kon kon ko bona ukri ta go ki ko dina ai kon ho kwa na tenko bo ka kon ho ku ku ka handi ave ku ko ukri re go bona ukri ta ti ukri ta de ko na ku go ku di ta ki ko na go ku ko e ko ya ka ho lo gam bo re ta ku e ti ko do volleyball ta na ti ak ka ka bo ra se bo ra ta ki ko mara se u ka gam ko ti ya basket ti ha akoji te ke tsi ka ya ke tsu i se ka ha di kon di taba ga re tie go kan sa go e taba ga tsa khoe da maka taba kha ti a we kha khoe da maki ku de ku na ku na koma a re tita ku ku ye tsa nga mo sa khoe msa ka tso a tso tso no tsa tsa bona da ka ya ti touch screen go khoe da msa ka te ke ya go we ku na touch screen da ke ya ke tita ba ga no a an go ta ke go ya tsa koma a go tsa ke tsheka go we e re ta ko la go si a ke nwa iko Kasi uika ati kodi kwa ha boras kwa kwa tangu ya kwa tangu tete ya kwa turu na kuti tete shere kwa tete tete tete kwa tete boras kwa na tete shanga kama siki ya kwa tete kama siki aje tete de hakuini uati. Giving giving sanya kasi uihe tete kwa na mkuu kwa tete kwa tete anga kwa tete moja kwa na mkuu number 10 mam bakuna Leandro ama bora ke kan kausa de khata ke su isi ke khaba bora he kausa wa ta khana bora si jaw ka ke kham ke cheka da khata re kham ka ngun yam ka fu dang ba khara khata ke e sa jaw de ke su kare koma a te ben kam 21 ma temo no ka khano ama chong ama kan kausa de ta jaw kya te bora nge in da kong an nga nga khama tsai ka khon tsaba nga si ka kle de ke su ka he ka a kausa ta kre ka na kha sa kya de khama bora se de de ti hin ko a gom do ma kya ka ta anda Ivory Coast kwa ngona a ne tsika khomong Ivory Coast kwa ma jawe kha mhete ta jawati te muno kha ke te anka go no number 7 ma bakuna ama janino am taba kha isa kya taba kha no kham ki bora se ka us kham ka sia te kha ka tsi ka so ka 24 ma okay fonwell ama ka us te ya kha ta kha bora kham jaw ha ki jaw sa kya wat kha ta te ta mo te kha ga kwata ba ha go ya di ke so isi ka nga isi ki ga kwa ke data ba se la ta ku on ga kwa bora si jaw ka Anderson a ka kona han ga kwa 34 si ki si ya ta 37 ki si ya ka 53 si ka ketre ha no ne nge bi ku si ki ga kwa ka wa gore re ga kwa o kre si bora so go ya te tsa ba sina ke si ya tsa te ke go tsa tla go kwa go za kumi kwa ka pere kre ta ke ti gwa na mga ba so po so ke o ke South Africa ki za kumi te nne ka o ti ma ma ma ta te a ve nne to nda se se nne da kwe ki mara a di te tu wa ti we te o kre si tsa ke ka ka ku ga te kwa da ka ya ti ma nda mpara go bara ya ma o ya khu yo te go sa kwa di a wa ta ma a ni za re nne ti ya o ka ka ti we te mu wa hne Germany kwa kura sa ho thia aur ka kar hena na ha Ivory Coast ko ha ka wa ta se ve ka se kar ka kar ti ve na ta ha ka se ve ka si ya tu a do ko ka kam ti un ta in sina ka sa bora te ki te ko ha da ka te ko
5: avec combien d'équipes africaines pour le savoir
0: XKFM 107.9
3: Curaçao, quando se não guanam, cara, também não no cuija, coat e voa. A classe é rabora em Jagman, tão em Langa, tão satu e a Jauca, saquada, que é hanke, a Cotana, que é horas, horas que tem, and pushing a faiati, a quadro reca, a saquiati, a cocuia, sucuma, e cobora, e a dueta, a ricobora, e tu, a suya, com clita, me com cociti, cava, caracobora, e quanti, curicava, com a anca, cuia, que escarra, coscus, e na cuia, que é tanque, terra. E que capiro a querer hata no sino que cuia que se catre hata que ya ca na hora que ele se agora antes de ngere na hata pa ku aniza ka ba a ka de que a Kapa angkat kepada kano, kapa kurasa kau 4-5-1 sekap kreatif. Five four one. Ada ikalah kapa anda senang ke izat dia tak ngdeving tu biar tip. Kapa angkat kore, kau kau hawana. Forecast kore borai ayat itu dekwar kreatif su ihek. Kalau kabar aku tanya hand, kau keluar ke arah tinggi sekik. Mak aku tanya yang kibina, kau ya kau ya kau ruk kau ya kamu aku tanya kibina, no kabar yang kibina kau macam suka kamu kau tanya hati kau arah ke arah tisikat. Mak tak pernah kau kerana kabar aku dia arah ke arah kau kau ramah kiri borai tapi kau ya suka kiri kiri nanti. Aku na hang lah arah ke arah tisikat, sih kau suka kiri kiri borai. Sih kau kau kisiat, mak iya kau nak iya iya borai mentas kaya kaya kau kisi aku kisiat borai aku dia arah ke arah tiguanam. Bukana bago kom kata ban kari kiri ati am taba kan wukri su oji ti ke sukat de ha kwa bora te ta te te ni ti mor ko la han kame te ta ku wanda te ni ta ban te ya ma ko ngin ko ngi bi ko khaye ha eh sai si ha ke suka bora de ha kwa kem kuru na te ke ha tau anu nang mana ke bina khoy bora mak dalas ke dar da te tawar kus ka ka ker kerna ha kwa ko khu para ko akwa ka ka sa te ihe ka mo kha jawat te ake ma kho ko ma kho ma kya was ka kere fata ama te khasu se dang no sangare en kam gom ka tlai ko gom khu gom na khayf se te tlai ko ta wa nang mana kha ake ko khoy khama mo at khoy mo at rin de khoy chekay na khadar ta khama kou kou sama jawat ti kha khoy yete bana khabura ko ta ha ka pas na mata ke yete ke khatiya o krisu khir khiro de kha en pa kha kya ko te ka tin ko thama de ke su kha pas khara hata se ko gapare kin ko kwa kwa kha kwa ko ne kra kha kwa ti khate eh tim ke sek bora khaik ada chekay na khata bora kusin kara wa kham akhuru kha kara kha ba kuna kapiro ak kara khata ku ya khoy ko kir kir sina ti an sina ma khoy khay ko kir na ha eh ndang mang mana bora kha ko ku ya hakwat dia tak ya hati hakwat dia di bora en kote kya kote kon hakwat te kha ko kote ya kota bora he and the snow the elephant that is at the clock kara kha bora he hakwat kui hakui khas ka kha ko sa gara ta ba hanung ten ma kam kha ta te hama chan dio monde akwa go khom ka kha ko man ta khwa ta ka man khara we kya sin khara ta ba hanung kura sa ko dia ta ka banam ha ha kwa kha kwe ha kwa an zan tan to na ta ha ha kwa kwa an ka pri ne kya ru hun ha kwa sin qobo ta ti kwanam ha ke su ka kru kru sina ta ka ha bora ek ha kwa kha ko si to ne ka hnya tin kwa ka ka ka ha kwa ke tra kha ta ha kwa fa mu a ti we he kwa ne ka ho ka ho ra ng si ka te to te tu su ka ku sa ja wa ti ga kwa na ne ga u ka o kri si ka to ne ga kha ho ha mbi kha ka ka ti we ni ki pende ng ga ek ne ki mas thoi da se ko ge ka ka ta te ta ba ha nu ha mbi bora da ra sna ve es ka ya kwa ra kha ge ma ka di
0: Here man ke 5 minutes chang second half spot it to we just the kwa ter ba chang ge kwa kwa ra chang ge tan Juanil ke kwa ter ba chang ge kwa kwa Now ya ga ne ge kwa ter ne ga chit ga sun ti alo amat ne ke ge kwa ter ba chang ge kwa kwa number 15 ge kwa kwa lai ne kwa ter ne ga chit ke season 4 minutes chang ye wan ne sap ke kwa ter ba chang ge kwa ga second half ko ti fois agnin do ma getang antre batsang ge kokora chikang bula ma ka getana kokwa khigela ni kuna dang hora akicho e ko antene chitga sange antene mangge kurasha chikani kuna wala chinjing hoda ke ge kwa angora go chika kule kuna tere batsa nge kwa kwa ko tifu akenga hora cha apase nga kwa tio mande angora go tebele pase an kale kuna ge kwa antene go tibule go khonchinga fana 11 ke kwa touch line kene kuna ang go tebele de tewa central line kene ang hora atle cha ka tere batsa nge kwa kwa Chikatene mwa gochi wang kutifua Kupola tena nga kurashao Ainga tene Yena 5 tak minika chwa nga kuwanke FIFA World Cup Tuna sezen tuwa daka Chwa tuturu chala ke kuwantere Batsa nga kwa bulat kwe kire bagan na Yalf kachun Angwara kwa kumi tere Batsa nga kwa mkau nga gawa Rong of 32 ke kuwantene Hula chingal na Tuida hana fofana tene Number 11 ke kuwa Hariang na tuwa ke kwa antang hara gu tra pala So te kama wuna tere wa tsaru niko mangeru tansi nyam kama kwa nai chana chuchi wana Hei tri ke kwa antene Hei tri ke kwa antere wa tsaru niko kwa chitla singe kisi namba 8 ke kwa Captain Wala wa pasi ya tene uchala tere wa tsaru niko kwa kwa Fofana e blogu bala antere wa tsaru niko ramanke from come quick here now for fun okula come and pull now okula to the batsa ngi kwa mangi kona nga tsira kutso kwa to the batsa ngi kwa kwa kochi fuwa kwa ne kona kwa nga ngwa kitsa kwa ke kwa nga pensa bula kuna tin kota na ra nga kota na mangi chin hai gra lai ni kuna nga ngwa kitsa e kwa to the batsa ngi kwa tro ngi kwa kochi fuwa watene Ngwara tena apasi nga kwe bula tena watan kwa diyo mande Hanna fufana ke kwa 11 Chula daka nga kwa antene Atenko tena watan nge kwa kwa mange Twitter kwa bula ke kwa anda Ngwara wa kuchi kwa kule Tatsle ni kuna bula dudu wachia Tige kwa antene anda ngwara kwa chol Nge kwa ule Madjerti nge kwa Sorry operi ke kwa Ngwara a kwa chol bula ka Kanchin kon kaba kwen eten e juju wana kwe kya wana bula play wana tse Bula palir fri wo chon tene 3 and 5 tak minita chon ngun kanchin kon kaba wana Kwa tifo kye wana So refri kwa chon Kwa kwa antere bata ngun kwa bula dan wana Wachi kla kuli kuna tene So rat number 5 e Chin wana awana bula kwa kwa antene Kwa song kari kuna kwa ti kwa tre kwa kuna tene Ingwara cha apa singa gue terba cha ngun kole ni kuna bola du wo chia tena kora sha wa ingwara cha apa singa gue tena to kuna bola go chipna kan sing ngun kaba gue nai bola go chinga huku e go antere ba sang ngue ko mangge bola tena ingwara cha kuma e kora sha ngun ne tuite wa ne bola ingwara cha ngo kan sing ngun kaba gue nai tuite wa ne guna ang ku cha ngo go tuite pa di so te kaba gue na mangge e tuite pa la ngo E kwa antere bata nge kwa kwa chitla singe chasi namba 5 kwa nsera Wana kazi nungkwa nge pala vocha ye kwa Atem kwa antere bata nge kwa kwa Langwa ngo kenga o E wakwa ke kwa antene da chitla singe chimini shabola Sa kwa torta na Wanwan ke kwa antene Ke grupa ye kene Grupa ye kene kuna mange Kwa kwa tutuwa chela ye kwa Angwara kwa chitla Kurashong na tene Yang wa tere batang ngu koi dang hwara cho apa zin nga kwe tene Jin hong kama koi kwa nang hali kuna mangi bula dhudu kwa chia Zgang ngu chi wang kwa tifuwa wa Kwa tere batang ngu kwa kwa kwa chukang ngu kurashong Chitle a chinji bula ngu kwa second half fight which ngu kwa wa 5 and 5 tapu ni jatwa ngu kwa kwa wa Chukke ma kwa tana 1 mil ngu kwa
5: Kwa na wabora kwa ta ha te ko ba ko ra ha na ta sin kwa ma ta mi ta ko ba din se ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko ko
3: atamite mkhoba tsande utahimite ana go ga digana tak atwa ute go tate gana ngate re tsa amakhal go ute go atwa aya ba go lo ana go ye ke suka a i he go le go te go te mo tse ba go ute go re tak ara ga bora ga ana e ka tom se ka tsi de ka sa ka rata ba ga rata sina be go ga ba te de kom se ka de ga tsa ke wa go ma ma khat be ka e ka rata ba khan jaro be kurasao kwa di kurasao kwa 21 mang iya dia tsau sa mo ga bora go bona kwa ga mo kwa ne kho mo go tuma a tsa o se ke tie tio go ga kwata wenda kwi ne go go kwi go go tbe ko ti di no go kiri kwa go go go avir kosti kwa mo ati kam kya ta de kema kham no mor kwa ngu dewu tetere ha ko na i kara ther ta kon kwi ngu kam kya ta de kema kham no mor kwa ngu dewu tetere ha ko na i kara ther ta kon kwi ngu

0: ሳንቲ ያልኩስ ትቋ እንኳሰ ባቦራ ቀይ ዘኩን ፋት ኩንኳሰ ነው ካምኩይ ከሃቷ ከሃቷ ትፈቴ ኳኳየርት ትሪኮ ትሪኮ ኩማ ግሪታ ሴት አዛካማት ቤን ዘክቋ ኩትኳሰ ከና ኳኳየርት ፋራ ባቦራ ይዘ ከማካ ሊኩስን ካራ ኳራ ሲዋት Jemakan sena rabora kusin kara gwanam hakwata yak Himba da wakan isa ke kwana ska ti o jeteta gyaukar dangwe kuku ha komboro ha gyau ka khate nko go chani ko komiti khate ha da ha Hakwa kher kher na da ka tin ko khama de ke suka Atongo khamno ha kwa kwa ngo ngaya karako zarati khwe tinda bahar ngaya ka poem ka khama tuwe kai karako khakwa kam sa kwa ta kwa a kai ka ko ngi je kara bu da te bahan pa te ya hata am ta kara ma mie de ka bando sino da we wo ha ku ko ji ku ko go ko ma chan ka khwe ta bahar wo sina be ka suka chong ge sia ka chong da te be na te kwa ti kwa gwana ma ha ta bando ta ko ku ta kwe ka ya se ko chu chu ha ho am ko bana mie te ba kwa mtre ma tunu na ko kya ka de ke ma Tsagnata tuya kwedi tre kuat ya tsa hoko kamno tsa chuta me tsa dawa de kema qati chuchu ya hata kwe kwa ngano Tsamfol tsamfol si batrita wa ana aqa qomo na hata la afta tsa etre tsa tikara chuchu ya hata tsal hata ka ka sa kya ra hata ke kana wa bura kwata tsai ka kwe kwa ta ke ra ke te wate Ada sesuatu tak kesayang sebenar dia tengah even nak lay. Seko kuku kuku haburan kau kira kau kau wajar kan kau kuih sakit aku tidak suka. Number 11 nak kau kaya kau akan kau kaya kesayang mengibu kau sam kom kaya tekan kau kau mama rasa kurang sah kau mengibu sahaja kau. Kau mahu rasa kau nak amak kau ikut sota kau tak amak kau tergok kau kau kena wak utak. Kalau kau number 11 kesiap buram macam macam nak kau kau di The elephant ko hakwa ter ker na dakati hey da thong man na man su nya ke borak age man na ro kwa kya ko sa jawr kya ko ha mangye ko amare ma te ya hada kati hata wo ko hata ka ha mang ko khom ka mangye ko tuwa ti ka ma an kar te ya hata hawa ko na ngai tan ma na sia ka ta ba mangye tuwa ha ma ana hata ima khaba koma kom kom khaba tay kara ka chate ko khata avri kos ka bora de khang na tat sin chik kara kyara sin ang khakwa de ka gona khang ka ko wa de khakwa bora ka ej ku kata ti hin ko khakwa dang ko ye bo khakwa ka tu ko khuok je ka khota ke man ka ko kha bora ma za di chong se de bora hek khakwa di chong se gam ka di se khak kina o gwanam ko da ka tin do hakka di sita ta bahar ata te ta wek na kin gi ko ya hakka su kama ma ko chat number 8 ma hakka ka khwate number 11 ma khwate antonish antonish ma ka kara hakka aki bora singe me gye me ko ite ke su i he khakwa question kara kum acha horo ko kum acha kara desno me he khakwa gye me gye me date ra de ke su i se ka khakwa gye me na kri ka ka ko e gwana mo khang nono kurasao tui kha coach iwa
1: Kiagamang ke Kim Tung Hua, 61 minute to try and get one, keep pogging with you for fun. Tell it what time we get Krakwa. Anghuara go to Apollo Passage, Lady Kunatane. Kim Brad, Kishun, when the Trot Jelly Bullet, the old time we get Krakwa. Yes, Puni Chaga, Bagia Kokrakwa, Kum from Kamagakwa. Captain Wagakwa, then Anghuara go to Apollo Passage, not come to the Batam and get Krakwa.